0: 102.3.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakaniting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga maglikiliki ang panit. Gani, gingan siya kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, testingan lang na itong Yaki kay nakatesting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building.
1: Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks.
0: Dunkin' Donuts.
2: Nay, nay, ingon ko sa ako classmate nay, anak daw ko sliking kawayan. Kinsa ray akong papa, nay? Ay nga, ambot in tawo nga. Kwapod ko, nakahibalo na. Kay brown out, manggutong higayuna.
3: Basta joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
4: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch naghahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa Flow Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapa sa RCBC o East-West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
6: Here we are.
4: Enjoy some morning.
7: Bring the action.
4: Enjoy some morning.

0: 102.3.
1: Sog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, Tidol Junior, at salamat dito sa Yaki, baga pwede man dain yung Yaki ipainom, magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Moshi, Shiki, Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang luyang dilaw o turmeric nga maoy sulod sa bilongga Gold Herbal Capsule, dako ang matabang kung doon na kay balatian nga diabetes. Ginabalanse sa sagol sa Bilongga Gold ang insulin sa lawas kaning Bilongga Gold, no? Ginapahimsog ni ini ang epekto sa ginatumar nga tambal alang sa diabetes. Ginatabangan ni ini ang lawas nga malikayan ang insulin resistance nga mamahimong makahimo og type 2 diabetes. So kung doon na ka balatian nga diabetes, maayong i-partner ang pagtumar sa herbal medicine nga Serpentina Plus o Herbal Capsule o ang Bilongga Gold, di ba? So, maayo-kaayo ang ilahang partnership. Kung nagainom ka og Serpentina para sa imuhang diabetes, maakaayo pod nga mo inom ka og Bilongga Gold. Maayo usab nga regular ang imuhang pag-monitor sa blood sugar level nimo. Aron malikayan ang sobra kaubos sa blood sugar level kon hypoglycemia. Oo, sige kag tinambal inom, wag kabalo nga perte na pod ayong ubusa sa imuhang sugar. Maotong malipong ka, maomod. Stilan. Kailangan monitor gyud na. Basta nagainom ta og tambal, mag-imonitor gyud nimo ang imuhang sugar. Sa bana-bana sa mga endocrinologist o doktor sa mga dunay diabetes, ang 6 milyong Pinoy nga dunay diabetes karong panahon mamahimong mudoble ang ihap inig-abot sa tuig 2040, mga higala. Ang mga dunay family history nga diabetes o miyembro sa pamilya nga dunay naasoy nga balatian, ang sagad nga mataptan. Mga taong dunay taas nga blood pressure o cholesterol, mga sobra ang timbang o sedentary ang lifestyle, o kulang sa exercise o sa mga gapatara sa pagkaon sa mga unhealthy foods. Sumala sa mga eksperto, gitawag nga silent killer ang diabetes, mga higala. Tungod dili diha makita dayon ang mga ginabati o mga sintomas o madiskubre na lang kini kung dunay nay komplikasyon, mga higala. Mauna ang sakit kaayo. Mamahimong mahitabo ang komplikasyon sa diabetes gikan sa ulo hangtod sa tudlo sa mga tiil nga ginasuplayan sa dugo o tanang parte sa lawas nga dunay dugo. Ang dugo sa dunay diabetes pilit kaayo, hinungdan dali mabarahan ang mga agianan niini nga mga kaugatan. Tanawa bitaw ang usa ka basong tubig nga butangan sa asukar. Lapot mauusab ka na ang dugo nga daghang asukal. Ang utok sa tao mamahimo usab mataptan og balatian kung dunay diabetes. Tungod doon naman usab kini blood vessels na kung mabarahan mamahimong ma-stroke. Inana na siya mga higala niya, gagmay ra makaig ugat. Basta dunay diabetes, 20% dunay chance nga mataptan sa katarata ang mga mata nga mamahimong hinungdan sa pagkabuta tungod sa komplikasyon sa retina. Mga higala mo na dili mo matingala nga inig ay taas kaig diabetes, dili na siya nga makakita. Mamahimo usab mabara ang ugat sa kasing-kasing tungod sa diabetes aron mahitabo ang myocardial infarction o heart attack. Ana siya. Musa aron malikayan ang maong grabing balatian, himuon gyud ang dili lang doble nga pag-amping. Kung dili tanan nga pag-amping sa lawas, hilabi na pag-abot sa mga ginakaon, ginainom, lifestyle nimo, pagpahuway og tarong, paglikay sa stress og daghan pa, mga higala. Kung nag-aamping ka na, maayo nga ubanan nimo sa pagtumar og Bilongga Gold. Bilongga Gold Herbal Capsule aron mas mo normal ang blood sugar level. Oo, parisi sa pagtumar og Serpentina Plus o niya regular ang pagmonitor sa blood sugar level. Sulayi, mga higala, ha.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang ta ko to ba? Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
2: Joy FM. The greatest songs of yesteryears and today. On Joy All-Time Favorites in the Morning.

0: Dali nawala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque, Ozamiz City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
1: Tingala magpato niya kay dasan siya katutatul ba makadarok siya sa silo. Ako insuon niya ni advice siya nga si paliti ko no diyang baby aw baby soap siya ang ipalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-samal.
0: Ang Yaki Baby Soap mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, o tanang produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
3: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay anaa sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidi Yaki Vitamins.
7: Ako rin, everyday, Kidi Yaki.
8: Me too, Kidi Yaki Vitamins.

0: napakaswerte si mami ko.
1: Maswerte si mami ko eh.
0: Bow, nga nambal mo na.
1: Di kay, may diabetes siya mo.
0: Kita mo lang ang kadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
1: Serpentina Plus? Ano na siya?
0: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iyang sugar para maayo na siya dayon.
1: Ayo man o. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapo niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
2: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantod ka rin.
4: Nga na po?
3: Eh, morobi na mga kakala ko kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
4: Ang imong hatiin.
3: Ang imong hatiin ko.
4: Oo.
3: Yung okay. Inhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong mag-isanyos pa ko, polio ko.
4: Oo.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Kamusta mga higala? Chain smoker ka ba? Bisan pa unsang klase sa pagpanawagan, pagpanghadlok sa imong mga miyembro sa pamilya, maskin sa Department of Health, sa daot ang epekto sa pagpanigarilyo, wala kini epekto kanimo? O nisulay ka na o undang apan naglisod ka? Ako si Kuya Loy, uban na usap kita sa itong programang kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Bita mga higala, lisod yung kayo undangon ang bisyo nga pagpanigarilyo. Hilabi na kung taas ng panahon ang imong gigahin sa maong bisyo. Kay bisan pa kabalo ka na sa daot ang epekto, mura ba og buta bungol na lang. Kay gipangita man kini sa imong sistema. Kasagaran ang imong prinsipyo, mamatay ra man gyapon, bahala na. Ang uban gani, muingon nga dili sila muundang og pagpanigarilyo kay nikutin na lang ang nagtapot sa ilahang baga. Kay kung wa pa nikutin, mataktak na ang baga, patay gyud. Ang dili usa maay na mga higala kay wala na na matikdi nga naghimo na day og dakong daotang epekto ngadto sa mga miyembro sa pamilya. Kaya ang tinuod, mas grabe man ang ihatag ng balatian ngadto sa mga non-smoker kanang makalanghap o second-hand nga smoke. Kaya apil tong sakit sa mga smoker, ilahamang malanghap. Uban sa daghang mga nagasulti, nga undangin na ang bisyo sa pagpanigarilyo, apil na usab kami diha. Nag-aawag kalimo nga undangin na kana. Ang kampanya batok sa pagpanigarilyo, gihugtan pa gani sa gobyerno. Gibawal ang pagpanigarilyo sa mga public places og adunay gitagana nga penalidad ni ana. Unya, kay diabetic na mag-unsa na lang. Nasayad ka bang mas taas ang risko sa mga taong dunay diabetes? Unya, wa pa sa gihapon ni undang sa pagpanigarilyo. Nasuto sa mga pagtuon nga mas mubo ang kinabuhi sa mga diabetic nga smoker kumpara sa dili smoker. Ang tinuod niya ng mga higala kay dili man diabetes ang ikamatay ni ini. Kung dili ang mga balatian o mga komplikasyons. Kung diabetic ka na gani o niya, sige pag-iap kag panigarilyo, mo sticky good. Lapot kayo ang imong dugo, maong dili kaayo makasirkular kini sa talang kaugatan. Mabarahan ang agianan sa dugo. Hinungdan, diha na mitabo ang stroke at akihon sa sakit sa kasing-kasing. Ang pagpanigarilyo, nagapataas usab sa level sa sukal sa dugo. Nagapabawas kini sa kadaghanon sa oxygen nga mag-circular ngadto sa tanang kaunuran sa tibuok kalawasan. Nagapasaka usab kini sa level sa taba sa dugo kay dili man makasirkular pag-ayo ang dugo sa tanang kaugatan. Hinungdan at akihon sa high blood. Aron matudluan ang kaugalingon nga undangon na gyud ang pagpanigarilyo, kanunaya ang pagmonitor sa imong blood sugar level. Mo nang makita ni imong blood sugar level, ni saka na pud muundang na gyud ko. So mas maayo usab nga magpatabang ka sa imong doktor. Mas maayo usab nga pilion nimo ang doktor katong dili usab chain smoker. Kay magpareha na gyud mo. Kay moingon ka, akong doktor gani, wa man gani mo undang. So way rason nga muundang ko. Mo na may tabo pareho namong duha. Importante usab mga higala nga kung na-diagnose gani nga diabetic ka, regular gyud ang pag-inom sa imong maintenance nga tambal. Kining Serpentina Plus herbal capsule dako usab kayo mahimo aron moubos ang blood sugar level. Dili pwede nga ihunong ang pagtumar sa contra diabetes nga supplement kay dunay panultihon nga once a diabetic always a diabetic. Tabangan gyud ang kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa naandan nga dili maayong lifestyle. Kinahanglan mo kaon ka og gulay og prutas nga ubos sa glycemic index. Ubanan sa regular nga exercise, pagpahuway og tarong, i-maintain ang ideal nga timbang aron makontrol lang taas nga level sa blood sugar. So kung pasagdan nimo ang diabetes, maghimo kini og komplikasyon sama sa pagkabuta, pagkadaot sa bato kon kidney, pagputol sa parte sa lawas tungod sa gangrene, pagpaminhod sa mga kaugatan, impotency. Musugot ba dai ka nga di na mo tindog ang imuha? Na dili ba dili man? So punggi na kana. Og daghan pa mga laing mga balatian mga higala. So busa kung isa ka na gani ang blood sugar level, tumari na kana sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day kay makapanormalize man kini sa imong blood sugar level. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala ang sagol niini kanang pait pas panyawan nga serpentina unya inubanan usab sa luyang dilaw kon turmeric. So sulay na pag tumar na sa Serpentina Plus Herbal Capsule, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barang Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang muna tirada ko doon sa Serpentina.
0: Muna mga higala nga, kung doon na kayo pangutana, ayaw yun o kaulaw, ayaw pagduha-duha pag-text sa tuwang text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Okay, manamilit na ako daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Kuya Loy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy!

0: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
4: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga. Daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito. Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga. Damo man katul-katul. Naayo man mo to. Tistingan ako. Salamat kinaayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng tuyot.
4: Pero karon?
3: Nagkaroon. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yun.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
5: May bago ba kayong uniform? Pa-personalize nyo na yan dito sa Ritz Garments Manufacturing. Ritz Garments Manufacturing. Whether it's a company uniform, jersey, t-shirt, jacket, kaming bahala mag-customize ng gusto nyong design. High quality, full sublimation printing, durable, bright and long-lasting colors, good designs, free layout, powered by Epson printer, sublimation offers, bike jersey, basketball jersey, riders long sleeves, t-shirts, polo shirts, hoodie and jacket, jogging pants, banners, and others like sportswear or uniform apparel. We also do souvenirs and giveaways such as cups, mags, and more. Basta usapang sublimation, trust only Ritz Garments Manufacturing. Damn, contact us now sa cellphone number 0926-684-1644. They are located at CHC Complex, Jose Abad Santa Street, corner Villamarzo Street, Poblacion, Kidapawan City. Ritz Garments Manufacturing. Ano pang hinihintay? Visit na!
6: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni Kupus ang iyahang almoranas.
7: O, oh, di ko na ko kalingkod kaya kaya mangungol nga, duga-duga na kong dala mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako, kuya. Sa Yaki Capsule o Yaki Oil, o nawala yun, kuya, nagkupus yun. Na, ugatan na, nawala na. Nga, nakakuha na ko, kuya, nakadrive na ko. Nga, askil na po kaya kung kuha, kuya, puminaw.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
8: Joy and Joy.

0: Moshi City Yakki.
1: Maayong adlaw na usab ka na itong tanan. Kini na usab ang atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Atod ka na to ang atong programa sa Yakki Herbal Laboratory, ang tigdama sa mas epektibong haplas, ang Yakki Herbal Oil o gingon man ang Yakki Beauty Soap, Yakki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap na pampahami sa ato ang kutis. Kini Yakki Vitamins para himsog pirmi ang atong mga kabataan. O ang Yakki Herbal Capsule para malikay ta sa kadautan sa atong mga kalawasan. Ang mao mga produkto mas epektibo. Busa, suwayi gayod ninyo. Usa sa sagol sa Yakki Herbal Capsule ang luyang dilaw. Kanibang say tawag ani sa binisaya, luyang dilaw, kalawag kana. Ang luyang dilaw ay napamatud-an sukad pa ni adtong mga panahon ang kaepektibo isep herbal medicines. Dekada na kining gigamit hilabi na sa Eastern medicine aron ayuhon o tambalan ang lakalain-lain ng mga balatian sama sa migraine. Ang pagkonsumo sa luya makatabang tangtangon ang murag walay katapusang sakit sa ulo nga daw kalain gyud paminawon dili masamtan nga pagkasakit sa ulo. Migraine kana, dili ordinaryo nga sakit sa ulo. Epektibo kini sa pagwagtang sa nagabara sa prostaglandins na maoy hinungdan sa kangot-ngot o paghubag sa blood vessels aron mawagtang ang sakit sa ulo. Ilaliman ka ana mga higala. Hilanat o sipon. Ang luyang dilaw dugay na kinigigamit sa lain-laing mga nasod aron tambalan ang maong mga sakit sama sa hilanat o sipon. Kanang menstrual cramp. Sa Chinese medicine, ang luya gigamit kini aron tambalan ang menstrual cramp. Ang desired effect, makampot kung ang luyang dilaw sa gulan o brown sugar kung himuon kining salabat. Maayo usab kini nga tambal sa pagkapagaw o pamaos, hilabi na sa mga singer o mga announcer. Bantog ratong na ako'y concert. Nagluyang dilaw lang ko na ayo. Bita bang higala. Joke lang. Musa kanunaya o batasana ang pag-inom sa Yakki Herbal Capsule matag-adlaw kay makatabang jud ni sa ato ang balatian. Mga higala, kung aduna kamo'y ginabati karon sa inyong panglawas, palihog, ayaw kamo kaikog sa pag-text na namo sa 0928-676703. Ilabi na kantong adunay mga mamaayong maayong kasinatian nga nakasuway na sa mga produkto nga atong gihisgutan. Para sa mga texters nato, ani si Kuya Loy.
2: Daghang salamat, Mami Joy. O karon sa mga ni-text sa cell number 0928-676703-1. Hello, Kuya Loy. Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto kay nakatabang jud sa ako nga bana. Sa iyahang anuka-nuka, 4 years niyang gidaladala, bisag unsa na lang ang ginatambal. Ang ginabutang namo si lagisag pangutkot kuya. Sa dihang nakainom na siya o Yakki Herbal Capsule, gihaplasan po ng Yakki Herbal Oil, kaluoy sa Ginoon na wala judayon kuya. Salamat jud kaayo sa inyong produkto. Hasta pod ang akong anak, nagabasa ang iyang pusod, ako lang gihaplasan og Yakki Herbal Oil o ako po gipainom og kini Yakki Vitamins na ayaw jud sa dayon kuya. Salamat jud kayo si Jane Diaini sa Nahawan, Clarin, Bohol. Iyang number 0909-385-2883. Lain pang texter, gikan sa cell number 0935-190-2991. Hello, Mami Joy, Kuya Loy. Salamat kayo sa inyong produkto. Kay misulay ko o gamit sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Mihamis good ang ako ang nawong. May puti ang akong nawong kuya. Si Chris Diaini sa Palumpon, Leyte. Salamat jud kayo sa inyong produkto. Lain na pang texter, gikan usab sa atong texter 0926790354. Hello, Mami Joy, Kuya Loy. Salamat kayo sa inyong produkto ng Kini Yakki Vitamins. Kaya naulian jud ang akong pag-umangkon. Bright kayo siya, kuya. Si Roxalie Diaini, taga Bye-Bye Leyte sa Kambungan. Mga ganito, Mami Joy, ang pipila lamang sa mga texter nga atong nahatag ang pagtagad. Dagan pa mga mensahe ni Sood sa atong text line. Busa atong ginaahog kanunay atong mga kaigsunan nga magpadala sa ilang mga mensahe. Aron, masulay na saba sa kadaghanan ang produkto sa Yakki. Wala na kita igong oras. Magpasalamat na lamang kami. Diha ka ninyong tanan. Kini ang atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan. Gidalit ka nato sa Yakki Herbal Laboratory. Tiga mas epektibong haplas ang Yakki Herbal Oil. Kidi Yakki Vitamins para sa inyong mga anak. Papatangkad, pamatalin at para malusog ang inyong mga anak. Yakki Baby Soap, Yakki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, pampahami sa kutis ug ang Yakki Herbal Capsule. ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo. Ako si Kuya Loy.
1: Ako usab si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Hanggang bukas po, maraming salamat.

0: mami. Dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
2: Ako rin. Every day, Kidiyaki.
3: Me too. Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy. Mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayo ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: Unto na joy! It's such a good vibration. Unto na joy! Joy it man. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
3: Katul kay Kuya para nang nanabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap ubahi. Mabalik ko katul. Ako ang mga igago ba, nagbahin, mangguna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din, kung ako may baho sa yaki. Siya nga, sinuhuta ko, di ba humot kayo, di ako rin gitistingan. Nga, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Murag Bugnaw. Huwag ako'y tumunga at ambalan ako akong kamot, maumin nyo'y naayo.
2: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa, ang hanap nyo.
0: Adto na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adto na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Imperial Appliance Plaza.
5: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges. Free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
6: Congratulations!
7: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
9: Oo.
8: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako ito, duwa ka, pad. Naayo.
9: Duha kapad lang yan.
8: Duha kapad. Wala na yung lahing kay Wamel. Kaya ako nagkuha na. Nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay, man.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: 92.3.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tumoy ka, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-bondi riba. Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
4: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.

0: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nagbistingan din ako kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung ba na o kanagning Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantique KCC Building.
1: Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks.
0: Dunkin' Donuts.
2: Hingsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuon yun yan. Salamat ito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
4: Ang akong bana, nagsubo ang pigsa, may sige siya o ilog o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, wala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo, mapalit sa mga butika.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.
6: Lights, camera, action.

0: na anapodta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom na anay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki yung panit. Gini, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo sa kitistingan ako. Salamat din, naayo din.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Usa ka adlaw, sadyang nakigistorya ang lalaki sa parot.
4: Oy, parot! Kabalo ka.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
3: Kung ako, kung pare mga akong ipatistipon, di ba mag-istorya mang gabi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
4: Kung saan ipatay ko ng saya?
3: Ganado, niya pag ikaw man, dito, tingala rin niya, sa naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik niyo mo, saan, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako, saan nga, kanipiri walang detiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, ala kan sana nang tingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magdamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na ba siguro gipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo ra maghikap oya kayo pagkabuntag yan to ala ko ara kay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat imari ni mo na diligan ng bulat ba.
0: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
6: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliog yung tawang ko o padala o brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Dito bag ang tatay.
7: Dear, ana. Agwantahan na lang ng buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
8: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
9: Ganahan ka?
10: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hanggang Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
11: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.

0: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga-kagawasan Pagadian City sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
1: Tukar ginakitim, hupong ginakong tiil, probit ako ginawin beriberihon. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then pag try na inom ato, Yaki na Herbal Capsule, numero tululak capsule, siguro ganahan man po, numero, pero may bitak mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Then, wala na po siya mukuan, wala na siya
0: mukupo. Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ikalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City. Kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang, talit, kusang kiti kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Miti ko kanang Yaki ning okay na makuminaw. Munang karon wala gugunag pa, wala sa Yaki oil, sa Yaki capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.

0: Yoshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw ka ninyong tanan ako po si Mami Joy. Umani ko ninyo ha. 5 minuto among programa mga higala para kini sa kaayuhan sa atong panglawas. Satod ka na to sa Yaki Laboratory ang tigama sa epektibong liniment oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, pagang Yaki Herbal Capsule. Kini mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan.

Labing isang minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alauna. Good afternoon! Mayong hapon, tibuok Kidapangwan City and South Central Mindanao. Medyo nalaytag intro, no? Kinaalan tagamay nga technical adjustment ha mga ka-joiners. Pero daghang salamat, kinaalagi hapon mo din ha. Og maayong hapon sa tanang nagapaminaw. Labi na gayod sa atong kauban din sa Joy FM Caraga Davao Oriental. Kasama natin dyan si Dandalandan. And sa tanan, no? Welcome sa ating programang Dear Mommy Joy. Makasama niyo po muna ang inyong pomelo Joy dahil busy po ang ating mommy dahil birthday niya ngayon. O, karaman po ng ating Mommy Joy, mga ka-joiners. Kaya deserve kaayo ni Mommy nga mag-relax sa, diba? Kauban, o ma-enjoy kauban ang mga hinigugma sa kinabuhi. Mga family ni Mommy, ayun. Kaya kita sa gayon mag-uban-uban. Hangtod, alas 3, karong adlang Webes, June 4, 2026. Again, sa lahat ng mga naga-birthday din ha, maligayang-maligayang kaarawan po. Stay healthy and more birthdays to come. Ilabi na gayod sa atong mapalanggaong Mommy Joy. Happy birthday po, Mommy Joy. And sa mga naga-birthday po, karong adlaw, no? Ayun, more blessings and enjoy lang yun ang inyong special day with family. Family and friends, of course, diba? Alright, ang ating text line,

Davao City. Shout out po sa iyahang ati si Lizelle Antonio Perez, Janeline Antonio. Salamat from Bolivar, Davao City. Good afternoon, Mommy Joy, pahingi lang ako ng advice. Aminado po ako, Mami, na medyo selosa, overload po ako bilang girlfriend. Nung una, akala ko cute lang ang pagsiselos ko kapag may naka-heart react sa post ng boyfriend ko. Nagtatanong agad ako, Mami, kapag may kachatsyang classmates o di kaya katrabaho, iniisip kong may iba na. Minsan, pati simpleng pag-like niya sa picture ng iba, nagiging issue na po namin. Hanggang sa napansin kong nagbago siya. Dati sweet, masipag mag-update at excited akong makita, pero ngayon parang napipilitan na lang. Madalas tahimik, malamig at minsan sinasabi niyang napapagod na siya sa kakapaliwanag kahit wala naman daw siyang ginagawang masama. Mami Joy, masakit isipin na baka ako rin ang dahilan kung bakit nawawala na po siya ng gana sa relasyon namin. Mahal ko siya pero aminado akong minsan nadadala ako ng takot na baka iwanan po niya ako. Ngayon tuloy, parang ako mismo ang nagtutulak sa kanya palayo. Ano bang dapat kong gawin bago tuluyang mapundi ang pagmamahalan namin? Sana pagpayuhan niyo po ako at maraming salamat. Okay, hello sender, maing hapon. Oy, mo lagi nang ginaingon nga kanang selos. Cute man gid na usahay ug naa sa lugar, di ba? Murag nindot na siya sa isa ka relasyon kapag nararamdaman nung partner mo na nagsiselos ka, ibig sabihin mahal mo siya. Nagsiselos ka pero hindi ibig sabihin na wala kang tiwala. Pero sa imuha manggong binuhatan, selos ka ng selos na wala sa lugar, diba? E purag imo na ginapakita sa imuhang uyam nga, what you gay? Salig niya, kadalihok, sige kag interrogate, diba? Tagalihok, sige kag huna-huna nga basig naanay lain, basig binuang na ni siya. O, kisa may ganahan taon ana, oy, diba? Talagang darating ang time, darating talaga yung panahon na di ka matingala nga imuhang uyab. Huwag ang yugana sa inyong relasyon, di ba? O sama ka ro, nafe-feel mo na. Kung noon, masyado siyang updated sa iyang mga binuhatan, kanang nararamdaman mo yung pagmamahal niya, pero sa pagkakaroon, feel mo parang nanlalamig. Labaw nagburag na pugos na lang magkita mo kay uyab man mo. O, ibig sabihin, naanagyoy resulta ang imuhang binuhatan. Kaya girl, kung ayaw mong talagang magbulag, mauwi sa hiwalayan, baguhin mo ang imong pamatasan na kanang sobra kaselosa nawa sa lugar, ha? Ana, ibalik mo yung dating sigla ng inyohang relasyon. Like, ano ba kayo nung unang nagumpisa kayo, di ba? Pangitag pamaagi nga ma-feel sa imuhang uyab nga nami-miss mo ang nakaraan nyo, o di kaya nami-miss mo yung mga panahon na bago pa kayo, na sobrang sweet mo, ana good. O ana, ipabati ni mo na sa imuhang uyab. Siyempre, ikaw mismo, gumawa ka rin ng way nga ipabati po ni mo sa iyahan nang talagang mahal mo siya. Kung may mga pagkakataon na nararamdaman niya na sobra ka kaselosa, na burawa ka na isalig niya, iparamdam mo na sorry ka ato. Kanang pangitaig pamaagi ba nga, ma-feel niya na ba nga, willing ka magbag-o para niya, ha? Wala man guna sender good, imong mabuhat good ana, kay kung ipadayon man good ni mo na imuhang kaselosa, lagi puruhan nga magbulag mo, di ba? Kaya ang gawin mo, syempre, mag-date-date man galing mo, ayun, maglaan talaga kayo ng oras sa isa't isa, ikaw mismo, mag-usap kayo, kumustahin mo ang relasyon ninyo, and yun nga, ipakita mo na alam mong may napog kay sala, na kay fault sa inyohang relasyon kasi nga sa kakaselos mo, di ba? Kasi sobra mo lang siyang mahal, kaya ganito ako, pasensya na, pero maningkamot ko nga mausab ni, basta gusto lang na ako mahibalan ni mo nga, ligog mako sa imuha og na ako'y tiwala. Kung usahay, sobrahan man ko ka maldita, usahay, sobrahan man ko kaselosa, unta masabtan lang pud ko nimo, og ako aning paningkamutan nga, mabawas-bawasan.
bitaw. Ana lang imuham ko na siyang kinahanglan magudi mo na siya hisgutan sa imuhang uyab sender. Kasi kung hindi mo pag, hindi niyo yan pag-uusapan, nagipuruhan nga maglalong gyud ang inyuhang gubot, di ba? Maglalong ang inyuhang anang pasana, nafi-feel mo na na lumalayo siya. Mo na ganing mangita jud kag pamaagi nga mabalik tong unsa sa una, di ba? Yung sweetness nyo, yung pagiging sweet niya sa'yo. Ano ba, maningkamot pagka ba? As long as alam mo na mahal ka pa rin niya. Oo, makaya pa na. Diba, isipin nyo na lang, or isipin mo na lang na part food na sa inyong relasyon para mas maging strong kamong duha. Okay, so yun lang naman yun, sender. Basta ang imuhang pagkaselosa, ibutang yun na sa lugar, girl. Pura rago nagsiligod, diba? Kung magsilita ginagmay nga tama-tama lang sa atua, ganahan kita mukaon. Mas nakakagana. Pero kung sobra po na imong siling, burag, di naman na, ipakaon. Di na kaganahan, di ba? Napasok na ka sa kasalang. O di, mawataan yung kagana, mundang yun ka. Di ba, kay imuasang ipa, sa tawagan na, imuasang ipawala tong halang ba? O once mawala na, o, di naka-adjust na ka, alam mo na ngayon ang timplang gusto mo sa siling yon. O braging unana, raging hapon na sa imuhang pamatasan ng pagkaselosa, ha? Ibutang yun na sa lugar, aron, dili magubot ang inyuhang relasyon. Dili ma-feel sa imuhang partner nga buragwa kay tiwala niya. Diba? Kay tagalihok na lang, sige kag pa-update. Tagalihok na lang, sige kag pangutana. Kinsa ni, unsa na, nga nung ingani. Kapoy, manggid ka ay na sige explain. Labaw na, og imuhang ginaingnan nga wala mag binuhatan nga dautan. Diba? Nakaka-hurt naman yung pasanginlan ka sa wa may kay binuhatang maot. Kung may nalauntag na yung kay binuhatan, at least mag-guilty ka gamay. Pero kung wala man jud, sige kag panangil, kay gani, imong kasilosa nga sa lugar, o di, balaing yun imong kauban o imong partner. Anta hanggang sa paulit-ulit na lang yan, aw, hindi ko matingala nga, mawad ang tagana-ana, di ba? So, kinahanglan yun mo na mahilot, sender. Okay, so I think na-gets mo na kung gusto kong iparating sa imuha o good luck din, ha-ha. Hello kay Justine Erica, nga naminaw, may hapon. Regia Jean Pasukan Bungadon, good afternoon, shout out from Davao City. Request ng song, Saksi ang Langit. Andrea Sumingit. Hi, Mrs. Nisir L. Hello diha, Ma'am Andrea. And stay healthy ka muni, baby. And of course, Abraham Mumangkat Malabana. Mapia Malolem, shout out from Pagalungan. Laika Silat, maing udto Mami Joy, shout out from Compostela, Davao de Oro. Salamat po. Ashley Awit Aquino. Good afternoon, shout out rin sa Mabiga Beach. Naglingaw-lingaw ang mga bata kay hapit na ang pasukan. Ay, oo nga naman, ano? Habang naapay oras, oh, pwede pa kaayo ta mag happy-happy, mag-enjoy sa atong kauban ng atong mga family, di ba? Kay burag next week na gayod ang ting balik eskwela. Kaya lingaw-lingaw sa gayod, no? Makasingit pataglingaw. Good afternoon, Marites Diana Omani Vlog. Happy birthday, Mami Joy. Happy 8th anniversary din sa Joy FM Caraga. Maulan-ulan na dumda. Nga di, antuyan, Mami. Please, pakiplay. Sunata na miss kita. Thank you.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Hindi pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
3: Nasa perfecto po sila sa kidiyaki vitamins.
2: Kalunay na maunoy.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki mapalit sa mga butika.
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
5: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang sa kaon.
4: Nagamintin kay gapon sang Serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
6: Wow, kasweet iti mami ko.
7: Mas sweet iti si mami ko eh.
6: Bow, nga nambal mo na.
7: Di kay may diabetes siya mo.
6: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
7: Serpentina Plus? Ano na siya?
6: Herbal na siya mo. Makabulit na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
7: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal ka. Kapsul, mabakal na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
8: Nakalisting na yun po. Ayun dyan ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, listingan lang na ito Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo
1: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Mami Joy.
1: Dear Mami Joy.
0: Mami Joy.
2: Moshi Moshi Shiki Yaki.
3: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, dinhi sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mukusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na yun ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor aron muubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maukini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates ug mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman iha nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O, diba? Kung pwedeng no na. O, kung di man mada, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So, layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
4: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Chicky, Ayaki, ow!
0: The best kami. You call me Chiki Yaki.
3: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
0: The best kami.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Joy FM. Dear Mommy Joy.
3: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.

9:16 in the afternoon, mga ka-joiners. Hello kay Jim Jim Pesukan din ha. Shout out sa iyang mga igsoon nga si Marvin Mungadon nga nakakaroon sa Kiyay Puk. Amping kanunay and shout out sa iyang papa nga nakakaroon dira sa Balay. Hello din sa iyang uyab nga si Jomeline Sugnuan. Ay, nakatagpa oh. Nga naakaroon sa work, amping kanunay diha. Huwag ka na lang, Mami Joy. Salamat po sa pagbasa. Request ng song, Tahanan.

kay Abdul Habar Abido. Shout out sa iyang mga kasama diyan sa Libak Sultan Kudarat, Sibong Saptula Prince at to. Lovely Nor Ebong. Good afternoon. Why oh why? Sige daw, check mo daw ulit ha, Lovely Nor. Joel Talidasan Tanding, shout out sa Talidasan and Tanding family from Butay, ang Blanggawisan. Watching from Kimamon, Santo Tomas, Davao del Norte. Kudasel, good PM mommy, happy birthday, watching from Barangay Del Pilar. Salamat po sa pagbasa and God bless. Sonia Subiate, good afternoon, pabati po kay Apo na si Terms ng happy 8th birthday po ngayon. O, ka-birthday niya si ano, si Mommy Joy, yung apo mong si Terms, ka magka-birthday sila ni Mommy ngayon, no? Happy birthday! Maligayang pagbati. John Sereño, maayong hapon. Hello sa iyang anak, Joski Makoy. And hello po kay Mentor Sereño nga natulog. Greet po sa iyang mga silingan nga naminaw. Way laing guwapa si Rose Manapos, Didot, Jenny, Letlet, Shimmer, Plea. Ano daw? Ay, pa-play ng song, Di Ba't Ikaw. Salamat po. Hello, Christian Gambo. Binabati din niya si Mami Maricel Kalugmok Amodo. More birthdays to ka, Mami Joy. God bless you always. Ayun. And Romulo Amelic. Hello kay Ashley Aquino. And Maricel Kabagong Ungkoy. Magandang hapon. El Nido Apostolansian. Ayun. Binabati din nila si Mami Joy, no, sa kanyang kaarawan. Jocelyn. Good afternoon. Ayun, MBTC Mami. And Val Gonzales. Ayun, greetings din niya kay Mami. Nako, ang daming nare-receive ni Mami Joy ng mga pagbati ninyo, mga ka-joiners. Dagan ka ay salamat ha. Oo, yun yung pinasasabi ni Mami Joy. Thank you daw kaayo sa inyong tanan. Jocelyn, hello sa mga kasamahan niya dyan sa Purok Tres, Malamote, Kabakan. Jing Sauri, thank you Jing, thanks po. Chris Atugan Magno, shout out dari sa Lapinigan, request ng song Panaginip, thank you po. Alas 2:19 ng hapon mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
3: Dihang gasa aga hubag ang akong itlog. Dili magay ni Juda ko, kuya, pero ano wag yun? Pag hindi mag-mutnot siya, kuya, sa akong bifahiran sa Yaki, kuya. Dahil ang video ko, capsule, kuya. Epektibo yun, isa lang kaadlaw, reaksyon niya ang kupos. Salamat ito sa imuhang Yaki.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o giddy Yaki vitamins ang iyang anak.
4: Kanta ka ng kuyot.
5: Pero karoon?
4: Nagkaroon. Bukos mo siya. Magpapitay sa kadyo. Isang katulong matulong.
5: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
4: Giddy Yaki vitamins yun.
1: Yan ang Giddy Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga Poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
7: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
7: 7-in-1.
5: Tapos po?
7: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
6: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
2: Nakatabang ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Charlene Manado, taga Buhangin, Davao City, kay nawala ang kasakit sa ulo nga iyang gibati.
8: Naibar kong migraine ba? Gaino mo sa buwan ka ng Yaki Capsule. Most akong ginom niya ko yaw, Yaki Capsule. Tapos rin hapla sa ano, Yaki Oil. Kinagpalit, magiging sumama o Yaki Oil. Most akong gipahit sa kong ulo. Na ulog po, tapos magpata na kong wala naman.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Naanapodta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga capsule, kaning ganado capsule. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado capsule, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado capsule, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado capsule. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado capsule yan! Naanapod na sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

105.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin, 7 minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat sa pag-uban alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre, once again, sa lahat po ng mga nag-celebrate sa ilang adlong natawhan karon, maligayang pagbati po, especially to Mami Joy. Happiest birthday. And siyempre, sa lahat po, good health and more birthdays to come. Enjoy lang ang special day with the family. Alright mga ka-joiners, susunod na ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City, and South Central Mindanao.

0: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
1: Amo singala na uha, naglain mo ako ng query, ningon ingon na uanting na bughat daw ko. Kaya mo ito nga, basalik ka sa akong bala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpa-plus ko sa akong likod ng dawas. Dahil nagina ko capsule, narang-arang mo kuya. Okay na kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tuloy ka, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
5: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
6: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
1: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, anong gagmay gud nga ko, katol kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Kadungog ko gya, pwede nga na kong palit, tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim, nag-arang-arang, hindi na kayo katol, no? Pero wala na, no? Yan na.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
2: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
1: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Tabi ta ko bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man ko.
0: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High-Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment-friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambini usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Maingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na yung mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
3: Katul kay Kuya Sara nang nalabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og Yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung gumay baho sa Yaki. Sanga, sinuhuta ko, di ba humot kayo, di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, mahinoy na ayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iyalang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nagisingan dyan ako kanang kwan mo tukuyan nagpapalit kong bana o kanagining Yaki Whitening Soap, kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong ikahuman, kuya. Butan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man niya kaligo. Maanara, kuya, ba na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch makit-an kini sa Flow Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Cabacan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
5: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
6: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
4: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Evening Joyride. Evening Joyride.
7: Joy FM. Let me tell you.

0: 102.3. Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
1: Oh, di ko na ikukalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako kuya. Sa Yaki Capsule o Yaki Oil, o nawala yun kuya, nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko kuya, nakadrive na ko. Nga, askil na po kaya kung kuha kuya, paminaw.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
2: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dain yung Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, hindi sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
4: Wow! Kasweet iti mami ko!
5: Masweet iti si mami ko eh!
4: Bow! Nga nambal mo na!
5: Di kay may diabetes siya mo!
4: Kita mo lang nagkadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya siyang Serpentina Plus!
5: Serpentina Plus? Ano na siya?
4: Herbal na siya mo! Makabulig na para magdubo iya nga sugar para maayo na siya dayon!
5: Ayo man o! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal siyang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh!
6: Serpentina Plus! Herbal ka! Capsule, mabakal na sa mga butika.
7: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ngayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Diaman ang Kalusugan Ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo. Ang Yaki Baby Soap, makaprotekta kay baby, batok sa mga skin problems og mahatagan og hamis, puti og healthy skin si baby. Busa kita mga ginikanan, importante kaayo nga hatagan nato og pagtagad ang panit ni baby tungod kay sensitibo kini sila. Maong importante nga kung dunay problema sa panit, tagaandayon og solusyon. Ang mga problema sa panit normal sa tanang tao unsa man ang iyang edad, sama sa pagpangatol, pagpanghupong, nataptan sa fungus o impeksyon o bukol man, may mga tambal nga mamahimong gamiton aron masolusyonan ang problema. Kasagaran nakadepende kini sa klase sa problema sa panit o klase sa panit. Ang fungal infections, malikayan kung permilimpyo ang panit ni baby. Busa, Yaki Baby Soap ang isabon kaniya aron masuklan ang mga bakterya. Ang diaper rash, usa ka klase nga eritasyon sa panit ni baby nga natabunan sa diaper, kung diin makita ang nagapula-pula nga butlig-butlig sa panit ni baby, hilabi na sa parte sa iyang lubot, sa legs, katol, kaayo kini og sakit. May tabo kini kung dugay naka tanang nakambyuhan ang iyang basa nga diaper. Tungod kay maayo tong diaper nga iyang gigamit, 3 kilos na. Sige lang gihapon gabitay ang bata di nakatindog. Perteng bugata. Oo, kayo nga apatos abaga murag naglukdog galon. Kaluoy sa bata. Oo, dili na tumaayo. Wala na limpyuhan og tarong ang hugaw. Oo, halimbawa nagpupo si baby, gipunasan ra, dapat hugasan gyud na. Dunay nakaon nga solid foods na basig nakakaon nagsilupin ng inyong anak, nagainom og antibiotic og dunay nakaon nga dili maayo si mami nga nakapa nga nadidi ni baby. Sa maong soliran sa panit, maka-alarma kay tungod dili komportable si baby. Busa kinahanglan kini ang dayon nga pagtagad. Asikasuhon gyud dayon. Kailangan nga siren kung naunsa. Labi na kung ilisa nimo sa diaper o sa lampin, muhilak yun ang bata tungod sakitan man siya. Hapdos, sagad mataptan niini ang mga dunay edad 9 months old to 12 months old. Ana, kaluoy, unsay angayan buhaton aron malikayan kini? Una, ayaw pasagdi nga mudugay og pila ka oras ang diaper sa imong anak. Kay kung pasagda nimo kini og pila na ka oras, usa kambyuhan mamahimong dili lang diaper rash ang mutakboy sa bata, basin magka urinary tract infection o UTI pa kini. Kay ang hugaw o ihi dunay dala nga dili maayo. Ay nako, kung ako mo lampin na lang, agwan taong gugla ba? Oo, kay kanang bisan gani ka ng napkin, tanang na ang mga panty liner, makapayuti ay man mga higala. Oo, dili lang masuko tong adunay negosyo ng mga panty liner. Dili man gani ko nagagamit anang mga liquid para sa kuan, panglimpyo sa ato ang atubangan. Never good ko ana. So, lisod kaayo. Kambyo na lang kung panty, matagkaroon o gunya. Mili na ito tinamaran o nya, labahan. Kaya sa sungsungan ni mong unsa diha, kung akakabalo o unsa yung mga materyales, ana, nga makapasira di ay sa imuhang atubangan. Doon na kini vitamin A, E o C ang makaprotekta sa panit sa baby, mga higala, mga mami. Doon na isab goat's milk ang Yaki Baby Soup. Aron smooth og healthy ang skin ni baby. Busa kanang mga inahan, ang pinga nato, dili nato isalig yun sa mga yaya ang pag-atiman sa ato ang mga anak. Kung working mother ka, bago ka mulakaw, iprepara usa kung unsa tong angayan nga gamiton sa imuhang anak. Timan iha ang Yaki Baby Soap. Yeah,
2: O, nindutukin na siya kayo niya. Nindamit ganit ko katong kuhan, katong susabon kay. O, anak lagi, dalhin kayo allergy niya. Mga itong gamit, Yaki Rajod. Katong Yaki Baby Soap, nindut kayo siya gamiton. Na, papasay lang katong mga uwat-uwat ba?
1: Ayon, mga higala. Abi ninyo, kalami ragyod. Nga tason ang ato ang istorya. Pero, Naabot na po dang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob. Dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Dakuang pasalamat sa Bilunga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang gid nako sir nga kuan ang Bilunga Gold ug ang Yaki Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilunga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Awrat lang ko atop tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oi.
1: Yan ang Bilunga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo ug ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

Italo Disco, People of Gitapon is out Central Mindanao. Yeah, DJ IND at your service ngayong gabi. Muna naman po tayo mga ka-joiners. Ayan na po. Magkakasama na naman po tayo to this 9 p.m.

0: Ryan D. Pierce sa Evening Joyride.
1: Aras po natin mga ka-joiners, as in 7:36 in the evening. Murag di ko kadungog sa kunting over. I hope you are listening to me right now. Uy, mga class naman na yung Mas Kidapao City National High School. Ayan, mga class in all grade levels, June 5 tomorrow. Sa tanang mga estudyante sa Kidapao City National High School. Kini nga panawagan, request gikan kay Madam Nerissa Angela Doble, ang chairman sa Advocacy and Social Marketing Committee para sa Brigada Eskwela 2026. And again, mga ka-joiners, 737 in our TikTok right now. Proceed to sa tuang Chika Time, sa tuang Joy Chika, sa tuang mga balita. Magulo ho ang Senado ngayon!
0: Joy Chika Time, Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: John Vic Remulla, Robin Padilla nagtulakan sa Senado ayon niya sa Philstar.com. Nagkaroon ng tensyon sa loob ng Senado nitong Hudyo 4 matapos magkatulakan si Senador Robin Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla habang pinapasok ang 18 na dating Marines sa Session Hall. Makikita sa mga video mula sa insidente ang maikling komosyon habang inaalalayan ni Senador Pia Cayetano ang grupo papasok sa plenaryo. Nangyari ito sa gitna ng usapin kung sino ang lehitimong namumuno sa Blue Ribbon Committee matapos ang reorganisasyon ng Senado. Itinalaga si Senador Erwin Tulfo bilang bagong chair ng komite, ngunit iginiit ni Senador Alan Peter Cayetano na si Senador Pia Cayetano pa rin ang chairperson. Samantala, sinabi ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchelian na walang nakatakdang pagdinig ng komite sa araw na iyon. Oo naman eh. Yun yun ang sinasabi natin eh. Sabi ko nga, ang gulo-gulo ng Senado ngayong araw na ito since yesterday pa po, mga ka-joiners, ha? Ito dagdag na balita mula sa panulat ni Mer Lyson ng Filipino Star ngayon. Campaign donors niya ng Escudero Marcoleta ipinatatawag ng COMELEC. Ipinatatawag na ng Commission on Elections ang campaign contributors niya na Senator Francis Cheese Escudero at Rodante Marcoleta, kinumpirma ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na inisyuhan na nila ng subpoena ang campaign contributors ng manaturang senador upang makapagbigay ng kanilang panig sa kinakaharap na issue. Matatanda ang inamin ni Escudero na nagbigay ng 30 million donasyon para sa kampanya ang isang government contractor habang hindi naman idineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures or SOCE ang kanyang campaign donors para sa May 2025 elections. Anong poll chief, ang contributors na mabibigong magdeklara ng kanilang donasyon ay maaaring panagutin sa ilalim ng Omnibus Election Code. Yan ang sinasabi. Gusto lang talaga nilang guluhin na naman ang Senado. Pero yung kay Cheese, sige, go nang nang go. dahil bumaliktad si Cheese, sige, sali mo na si Cheese.

0: Dagdag na balita, formal nang ipinagkaloob ngayong Webes, June 4, 2026 ng Energy Development Corporation ang 220 na mga mesa at upuan para sa kindergarten learners sa mga piling paaralan sa Bayan ng Magpet at Makilala. Ito ay bahagi ng Corporate Social Responsibility or CSR program ng EDC na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga batang mag-aaral sa mga host at partner communities nito. Sa naturang turnover na dinaluhan ni Ms. Karen K. Abarrientos mula sa Corporate Relations Department ng EDC at Schools Division Superintendent Romel G. Flores o CESOV, pinaabot ni Governor Emily Lala Talino Mendoza ang pasasalamat sa EDC First Gen sa pagbibigay halaga sa sektor ng edukasyon. Anya, malaking bagay ang suportang ito sa adikain ng Pamahalaang Panlalawigan at DepEd Cotabato na maitaguyod ang kalidad na edukasyon sabay na ibinahagi ang kaparehong pagsisikap ng Kapitolyo. We also allocated 10 million pesos, ayan, for armchairs, and that's 10,000 armchairs na ipamahagi sa iba't ibang paaralan sa probinsya. At tiniyak din ng ina ng Lalawigan na patuloy ng pagsisikap ang Kapitolyo upang maibigay ang nararapat na tulong at pag-alalay sa mga kabataang Cotabatenyo, lalo na mga mag-aaral. Batay sa datos mula sa DepEd Cotabato, kabilang sa mga benepisyaryo ng nasabing proyekto ang sumusunod: mula sa Bayan ng Magpet Bangalanan Elementary School, sa Lab Elementary School at Kisandal Elementary School, at mula sa Bayan ng Makilala Batasan Elementary School, New Israel Elementary School, Jose Rizal Elementary School, Bato Elementary School at Guangan Elementary School. Ang nasabing mga kagamitan ay tinanggap ng mga kinatawan mula sa nabanggit na benepisyaryong barangay at paaralan na pinangunahan ng kanilang public schools, district supervisors, school heads, punong barangay at Parents Teachers Association President. Sa panulat po ni IDC GPGO Gonzalez. Well, that's our balita sa oras na ito, mga ka-joiners. It's 7:42 in the evening. Uy, man, maghahanap buhay muna si DJ Ian De Pierce, ha? Don't change your dial. Babalik tayo in just a while. The station.
1: 102.3 Uno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva taga Midsayep, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1. Lami
2: eh, wala ka po eh. Lami liho, kaan yung lawas. Inaginan mo yung symptom ka. Lami na yung lawas.
3: Kapila pagka mo inam sa isang adlaw?
2: Nga ha, katulo. Doon tagod to hapon. Gutuman ko, katuya pong taon na kuha mo nun.
3: Kapi nga...
2: Kopiyaki, 7-in-1.
1: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
4: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
5: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
3: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
3: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
1: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
6: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa panit ni ini.
1: Nakakiting na yun po. Yun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gini, gingnan siya sa nga barkada nga. Daw aro puno pero yun ko nga. Tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo to gitistingan ako. Salamat kinaayo
0: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Gitistingan din ako. Kanang kwan mo to kuya. Nagpapalit, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap, kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong. Ikahuman, kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man yung kaligo. Maanara, kuya, ba na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Nasayod ka ba nga dili lang nagapanindot sa lawas ang regular exercise kung dili mo nindot usab ang imuhang pamanit? Busa matasana ang pag-exercise. Proper diet, pahuway og tarong og pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap aron mo samot kanindot ang imong skin. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay katakos nga motangtang sa mga dead skin. Skin discoloration, duna kini vitamin A, C og E. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
6: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Dali na wagtang ang katol-katol sa panit ni Mary Jane Lee taga Matalam, Cotabato. Tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil, wala na pod siya ginadisminorya tungod sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
1: Halang sa aritos, gani allergy, tapos nagalata na siya kakuha lang ibutan og ano, Yaki Oil. Tapos nauga lang siya, tapos naayon na. Kung magrigla ko, ba sakit niya ako puson, naginom lang ko sa capsule nga Yaki, tapos ginabanyusan po, tapos naulian.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa bisan asa nga mga butika.
2: Wokas, ang ganda-ganda mo ha. Akala ko filter lang yung mga post mo sa FB. Anong ginawa mo?
3: Sabon na yun, Kas. Heto, Hermosa Kojic Whitening Soap ang sabon ko.
2: Sabon? Hermosa Kojic Whitening Soap?
3: Ang sabon ko ay may vitamin A, E at C at may kakayang tanggalin ang mga dead skin, skin discoloration, pimples at iba pang skin problem. Nakakaputi!
2: Sige, Kas! Yan na rin yung sabon ko!
3: Ikaw, ano ang sabon mo? Mag-Hermosa Kojic Whitening Soap ka na rin para kutis magkinis!
4: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
1: Alright, people of Kidapawan, it is now 8:09 in the evening, mga ka-joiners. Kauban gapos, DJ Ian D. Pierce. Wala ta sa ere ganina, mga ka-joiners. Pero karon balik ta sa ere, mga ka-joiners, para sa inyong hangtanan. So this time, mga ka-joiners, ato ang sugdan, ato ang umpisahan, ang ato ang ginatawag nga mga chika time. Ay, ginatamayo na ito ang tanang mga taga Valencia City, Bukidnon. Nga naglanog-lanog ito na ito diha karong mga orasa, no? And din po sa may Sultan Kudarat, at the same time diha sa may South Cotabato area. Dako kayo tag naabdan diha mga lugar. May gabi ka na yung tanan. Mayad nga gabi sa talanta mga kasi manwa diha sa South Cotabato, sa Sultan Kudarat. Ayan, and diha po sa may Bukidnon, Davao area diha. May gabi ka na yung tanan. Halaga salamat to Valencia. Ayan sa ato ang mga kaigalaan din ha nga naminaw sa may balay-balay, malay-balay area. May gabi ka na yung tanan. Good evening, good evening, good evening. Banisila, North Cotabato, ato mga kaparientehan diha. May gabi diha sa mga Balientes family, sa Arenal family. May gabi ka na yung tanan. Mga Banyas family, mga Duenas din ha family, mga Dakanay family, ug ang Portosa family. May gabi kayo tanan din ha sa Banisilan, Cotabato province. Ayan din ha po sa Valencia, sa Arenal family. May gabi kayo tanan din ha, ug sa mga Torres family din ha. May gabi kayo tanan. It's gonna be the best time for our chika and balita portions karong gabi una, mga ka-joiners. Ready na ba mo? Kaya ako ready na kayo kung ibalita sa inyo ang tanan.
0: Joy, chika time, chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: Former lang ipinagkaloob ngayong Webes, June 4, 2026 ng Energy Development Corporation ang 220 na mga mesa at upuan para sa kindergarten learners sa mga napiling paaralan sa bayan ng Magpet at Makilala. Ito ay bahagi ng Corporate Social Responsibility or CSR program ng Energy Development Corporation na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga batang mag-aaral sa mga host at partner communities nito. Sa naturang turnover na dinaluhan ni Ms. Karen K. A. Abarrientos mula sa Corporate Relations Department ng EDC at Schools Division Superintendent Romel G. Flores Seso V, ipinaabot ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza ang pasasalamat sa EDC First Gen sa pagbibigay halaga sa sektor ng edukasyon. Anya, malaking bagay ang suportang ito sa adikain ng pamalapanlawigan at DepEd Cotabato na maitaguyod ang kalidad ng edukasyon, sabay na ibinahagi ang kaparehong pagsisikap ng Kapitolyo. We also allocated 10 million pesos for armchairs and that 10,000 armchairs na binamahagi sa iba't ibang paaralan sa probinsya. Tinayak din ng ina ng lalawigan na patuloy ang pagsisikap ng Kapitolyo upang maibigay ang nararapat na tulong at pag-aalay sa mga kabataang Cotabatenyo, lalo na ang mga mag-aaral. Batay sa datos mula sa DepEd Cotabato, kabilang sa mga benepisyo ng mga nasabing proyekto ang sumusunod. Mula sa bayan ng Magpet, ang Bumulanon Elementary School, Salab Elementary School at Kisandal Elementary School. At mula sa bayan ng Makilala, Batasan Elementary School, New Israel Elementary School, Jose Rizal Elementary School, Bato Elementary School at Guangan Elementary School. Ang nasabing mga kagamitan ay tinanggap ng mga kinatawan mula sa nabanggit na benepisyaryong barangay at paaralan na pinangunahan ng kanilang public schools, district supervisors, school heads, punong barangay at Parents Teachers Association President. Yan po sa panulat ni IDCG PGO Gonzales ng probinsya ng Cotabato. Oras mo natin 8:13 in the evening, mga ka-joiners. I hope you are still doing fine. Karang gabi una, ayan. Oo, I know you are in under the blanket dahil medyo malamig po sa labas. O, ginatawagan nato ang mga kaparientehan ni Edwin Herrada. Ayan ha. siya mipanaw na ang iyahang patayang lawas. Anaa karon sa ilang balay niya sa Perez Street, Kidapawan City at Banglang sa Mount Apo Foundation Incorporated. Ang iyahang interment, ang iyang lubong is karong umaabot nga Sabado, alas 8 sa buntag, at doon na ipahigayon nga service. O alas 10 sa buntag, ihatod na siya sa iyahang huling hantungan karong Sabado, June 6, 2026. Chika time na naman tayo mga ka-joiner sa ating mga showbiz, mga marites dyan.
0: Enjoy Chika Time, Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: Kim may dasal sa 20 years niya sa showbiz sa panulat ni Salve Aces ng Showmay ng Pilipinas sa ngayon. Dalawang dekada na pala sa showbiz si Kim Chu kahapon. Anya, para hindi pa rin makatotohanan. Binalikan niya sa isang post ang nakaraan at hindi raw niya maiwasang maalala ang pagiging isang babae. Mula sa Cebu na tuwing Linggo ay isinasama ng kanyang ina sa simbahan sa Santo Niño o sa Our Lady of Mount Carmel. Nagsimulaan niya sa pananampalataya, humingi raw siya ng pagkakataon sa Diyos. Binigyan siya ng isang paglalakbay. Sa ngayon ay nagdarasal daw siya na sana ay maging mas maayos ang mga bagay-bagay. Sabi pa niya sa kanyang post, kalakip ang mga naging bahagi ng kanyang 20 years sa showbiz na nag-umbisa noong nanalo siya sa Pinoy Big Brother or PBB. 20 years today, started with faith, sustained with grace. She asked God for a chance, He gave her a journey. 20 years of growth, gratitude, and God's grace. It was never easy, but everything was worth it. Every chapter has a younger Kim praying that things would get better. Kalakip na mga salita sa kanyang photos na ini-upload. Habang ang caption naman niya ay pawang pasasalamat sa lahat, na kulang pa raw ang salitang salamat. Today marks 20th year in showbiz. Honestly, it still feels unreal. As I sit here and look back, I can't help but remember being that young girl from Cebu. Every Sunday, my mom would bring me to church, either at Santo Niño Church or Our Lady of Mount Carmel. Most of the time, it was just the two of us. She would always tell me, "Istorya ang Ginoo, inga siya ug unsa imong ganahan." So I did. I prayed for good grades. I prayed for someone to help send us to school. I prayed for our house we could finally call our own. I prayed that one day we'd never have to keep asking for help. I prayed that I would have enough so I could help my family. Back then, some of those prayers felt impossible. And yet, years later, here I am living in the life I once prayed so hard for. So to my solid supporters who have loved and supported me unconditionally for 2 decades, thank you. Your time, effort, loyalty, and belief in me mean more than words can ever express. Thank you for growing with me and standing by me through every season of my life. To my ABS-CBN family, thank you for being my home for the last 20 years. Thank you to all our bosses and everyone behind the scenes for the trust, guidance, and opportunities. To all the brands who believed in me and entrusted me with representing your names, thank you so much. Yan po ang pasasalamat ni Kim Chu. Totoo nga naman, kausapin mo lang ang Diyos, ibibigay ng Diyos. And I am starting to talk to Him right now. Sana magiging okay ang lahat sa amin. I am very much down right now. Pero ginapaglaban gyapon nato itong kinabuhi. Sama sa ginaingon perminti kaya mahuman na itong programa. Kahit ano man ang mangyari sa ating buhay, laban sa hamon ng buhay. Kaya muabot ang panahon kanang atong ginapaglaban sa itong kinabuhi, muabot o muabot ragin na. Kanang atong ginapangayo sa Ginoo nga ito ang gusto, muabot o muabot ragin na sa ito atanan. Just talk to Him. We offer it to Him and everything will be settled according to His will. O, diba? Anyways, and anything else mga ka-joiners, it's 8:18 in the evening. Mabalik na taon-taon sa itong programa sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce. Uy, Madam Lorna Bartolaba Obas, may gabi din ha. Kaoban Gapos, DJ Ian E. Pierce, our friendly neighborhood on the radio. Here's the song popularized by Maymay Entrada, Ama Kabugera, followed by Kakay Bautista. Laon ako, only here at Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy.

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ko ng sayot.
3: Pero karon?
2: Nagkaroon. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yun.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Gita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
5: Well, kabalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
4: Ay nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon pud ang imong love life.
5: Tinuod ka dan, pasistingan do ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
5: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo gyud ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain gyud na ang ganado capsule para dili ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na gyud ni.
0: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
6: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam pa ninyo mga kids? Gidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Gidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
3: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodine, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigiinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol sa akong dawas nga ng saksapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mo akong gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Kusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride! Evening Joyride! Joy FM! Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: Kamis na ang kutis. Sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
1: Lain ka kay Morao sila mag-itom-itom ilang panet, the brown-brown niya. Ako silang itulayan o Yaki Baby Soap na hapsa ilang panet.
0: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, kidi Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika. Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dysmenorrhea ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
2: Ginawadid ko ya, kay isauna ko ya sa kuan mga kuya ng dugong ko sa gamay lang. Nakadungog mo na niya si kuya. Gitulayan ako siya. Ibu mandin siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong ligla tapos hindi na magsakit ang akong pusong kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Nasa perfecto po sila sa kidiyaki vitamins.
3: Kalunay na maunol.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, mga isa, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa agod, baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Joy all time.

0: Aron mo puti ug mohamis ang kutis, pagsabon mga higala sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Likay usab sa pagbulad sa sobrang init sa adlaw. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay vitamin E, A ug C ug natural astringent. Makuha gayod ang imuhang mga dead skin. Munang musinaw ka, mubata, mugwapa. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nagadialysis karon. Pagsaon, di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayo ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po. Join all time.

0: ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Nawagtang ang daghang pimples o mihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nagistingan dyan ako kanang kwan mo to kuya nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo atong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado lagi yung dating nato ron. Nakaka-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita na kaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ito mag-isgota na dan. Kita man mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, kapalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkamala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining Ganado Capsule. Makapakondisyon sa lawas, huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko, anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa Ganado Capsule? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabagohan yun ko dan ba? Okay kayo dan. Epektibo yun ba?
4: Kana, Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang Ganado Capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa Ganado Capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
0: Ang Ganado Capsule, mapalit na sa mga butika. Join all-time favorite.

0: 102.3.
1: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Wala buknoy, gaybi ayaw.
3: Ikay si mama ko kuno, may diabetes.
2: Nagayan ay wawaw mo, may solusyon na dasa diabetes ni mama mo. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Serpentina Plus? Ano na sa?
2: Herbal na sa nga kapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo.
3: Good.
2: O gani.
3: Di sige, may update ko sa butika. Baklantas ang Serpentina Plus si mama. Let's go.
4: Baduan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
6: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
5: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Joy all time.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Joy FM. Joy all-time favorites.

0: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Rogi Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
1: Ganahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos yung inantok sa duty ko.
0: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
2: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
3: Ay, sige mo po, pang lipong-lipong ay kina high blood. Pag gusto ko na, paminom ako sa radyo nga may doon ang Yak, igitusin nga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, makagano sa tukaon. Mawala na lipong-lipong.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilahang vitamins.
5: Hindi pa ko sila, hindi na pa ilang kiniyaki vitamins.
6: Kasi pa ipertabos sila sa kiniyaki vitamins.
5: Kalunay na maunoy.
2: Yan ang Kiniyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopiaki, mapalit sa mga butika.
7: All-time favorites. All-time.

0: 102.3 Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakaniting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ginigingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang natog yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, pinaayo
1: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Join all-time

0: Hamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
1: Lain ka kay muraw sila gag-itom-itom ilang palet, brown-brown niya. Ako silang itulayan o Yaki Baby Soap na after ilang palet.
0: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga Apopong General Santo City, kay Ian Gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, Tidol General, ako salamat dito sa Yaki, baga pwede man dahil ng Yaki ipainom, magawasan rin dito, mura pagpurga. Ah, maayo na, may naman silang mangaon. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Join all-time

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy!
2: Buntag na Joy!

0: Nihamis na, niputi na pod og nawala na ang katol-katol sa ilong ni Melissa Bautista taga Barangay Magsaysay, Kidapawan City. Kay ngano, iyang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
1: Pinagpahit na po ko Yaki na sabon. Try po ko kay daghan nagikuguan sa akong ilong mga katol gani, sa akong naong motor ni sabon sa go. Tapos mo sa mga 1 week siguro, hindi nga lang ko, nakapte, mangyod.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kid Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold o ang Yaki Vitamin C o Serpentina mapalit sa mga butika.
2: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kid Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kid Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Buntag!

0: Pre, tagana ra good night. Pansya man ang ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya man na? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre. Ako na lang be. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Ang vitamin A, E at C, importante para maging masigla at maputi ang balat at makinis ang kutis. Kaya para sa puting pantay at puting alaga, Hermosa Kojic Whitening Soap ang isabon sa pagligo at paghilamos. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap ay may kakayahang tanggalin ang skin pigmentation, melasma at iba pang skin problems. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap, mapalit na sa mga butika.
5: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyang likod.
6: Ang kuang gyud na ako, sir nga, kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Awrap lang ko atop tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud na ako, sir.
5: Oy. Yan ang Bilongga Gold mga higala, no? Sulay ka na ninyo ug ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Buntag na Joy. Buntag na Joy.

0: 102.3.
1: Nibalik na og kabaga ang buhok ni Rowena Timalang, taga-angalan Quarry, Davao City, kay kanunay siya nagapanghiso sa Yaki Liniment Oil.
2: Diba naglipit ka sa kong buhok mo kay nadaot man good, ginaansin man ni Oko on the street. Nagkaranan ko, waligo niya sila, maghan man kayo makuha, madala. Yan, ito, nakakat-nakakat. Ikos, imo ang produkto man ang palit ko, Yaki Oil, o akong gituan ng Yaki Oil. Panilig, oil na, itong...
1: Yan ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo mga higala. Mapalit man na sa mga butika.
3: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
4: Nina, kita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
3: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
4: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
5: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ngayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makig-uban na usab kaninyo sa atong tulumanong yaman ang kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Coffee Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo. Ang atong buhok, mga higala, maoki na ang ginatawag na crowning glory. Diba? Ayaw paminaon. Dako kaayo ang epekto ni ini sa itsura sa tao. Kung nindot ang imuhang paggalam, muanyag ang imong itsura. Apan kung dili gani, mupangit usab ang imuhang itsura. Tinuod yun na siya mga higala. Murag 80% ang maibibigay na pogi points or ganda points ang itsura sa imuhang buhok. Bisa usan nimo ka gwapo pero imong buhok way klaro, masira sa tungod lang sa imuhang buhok. Tungod kay dako man ang epekto niini sa atong itsura, mao nga ampingan kini mga higala. O, mabitang karang mga kalbo, maningkamot, mag-wig na lang. Karang mga kalbo diha, swaya ragod na sa daan ninyo, gid-hid anang Yaki Liniment Oil. O, kay usay kaning makalbo manggod, tungod na kay mga kaspahon. Oo, kadtong agianan sa buhok, nga muturok unta, natakpan sa kaspa. Mauna kung mawala ka ng imuhang kaspa, mubaga ang imuhang buhok. O, kala si Melvin, perti mang ko ana-ana, hapsaya pag-abot dire. Tamad lang pod, pero tanawa, nagkabuhok na, muna sige niya gupit pod. Inana, suwayan, wala may mawa mga higala. Tungod kay dako man ang epekto ni ini sa atong itsura o truho nako, maayo nga ampingan kini. Unsa ang eksekreto aron mo nindot ang buhok, ang pag-atiman sa anit. Kung himsog nga anit, muhimsog usab ang imuhang buhok. Kanang panit ba sa imuhang buhok? Kanang imuhang scalp? Ayun. Maubitaw ka ng kaspahon, matingala ka, muhinay-hinay o ganipis. Muna, ingon ako ganina ba, ang ilang buhok. Tungod kay daoton man sa kagaw ang punuan ni ini. Unsa ang ngayon buhaton? Oo, ang himuon nato aron muhimsog ang anit or kaning ato ang scalp. Siyempre, dapat kanunay limpyo. Busa ayaw kalimti ang pagkaligo. Oo, matag-adlaw. Inig magabi bago ka matulog, maayo usab nga manghiso ka og Yaki Liniment Oil. Unya, putusa sa limpyo nga panapton aron ang problema sa anit mawagtang og mahimsog ang buhok. Kanang kutuhon mga higala. Oo, lubihi pod na og kuan Yaki Liniment Oil, baluta og tuwalya pagkaog matanawa di ba tuan namilit tanan sa tuwalya ang patay nga kuto. Kung dunay kaspa, wag tangon ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang Yaki Liniment Oil man good, dunay multiple antifungal, antibacterial, anti-inflammatory properties, ikan sa mga sagol ng mga epektibong mga herbal plants na nasulayan na sa taas ng panahon. Ang nakanindot tungod kay dunay sagol ng virgin coconut oil, ang Yaki Liniment Oil, maong musamot kahimsog ang buhok. Sumala sa mga hair expert, kasagaran madaot ang buhok tungod sa mga chemical treatment. Maunang magsigig pariband, maong maabuso gyud ang inyohang buhok. Patingala ka, guwapo kay buhok, itom kaayo, baga. Pagkita ninyo, oy, bulaw na magbuhok. Bulaghaw naman, unya, perting nipisa, hapit na makalbo. Ilalimang kataod-taod, plancha, plancha. Oo, ang pag-rebond sa buhok dapat once a year lang. Ayaw usab og sigiha sa pagplansa og pagsigig ano, blower na sobra ka init kay magmalaman, magdry, mamatay ang mga nutrisyon sa buhok. Sa paggamit sa shampoo inigkaligo matag adlaw aron malimpyo ang scalp o anit, ang pilion kadtong all natural og chemical free shampoo. Muna inguna mo nga basahan ninyo tanang mga ginapalit ninyo. Alang usab sa mga lalaki aron malikayan nga mapanot, maupaw. Ayaw kaayo paggamit sa wax or kaning gel tungod kay mabarahan sa residyo ang pore sa anit. Kay ang mga bagong tubo nga buhok dili kaayo makapenetrate sa pores kay nabarahan man. Pero adunay kabalo mo gamit anang mga gel, wala na ginapaabot sa anit. Oo, diri ra sa buhok gyud nya sudlayon dayon bisag bagyuhan di gyud mabungkag. Timan iusab nga ang kanindot sa buhok konektado usab kini sa healthy lifestyle. Maong kinahanglan mo kaon og healthy foods sa mga sama sa mga prutas o gulay.
0: Jovelin ni sa barangay Punto, kabiyan di Oro, Misamis Oriental, sa kanang virus, ito siya pagkadaw, magunak sa kanang yaki, gani, pag-try na ako na 1 week lang siya, kanang wala, gidin siya.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na po ang ato ang oras mga higala, so dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan ang tod sa sunod natong panag-uban. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras sa Pilipinas, 6 minutos sa Manilabayang alas 5 sa buntag.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Iga na sa kama yung punta kini yung tanan. Welcome kini sa inyong turumanon kini ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Pecha 5 ng buwan sa Hunyo 2, 2026. Kini si tinig 43, John Andrew Tabugo. Kauban kita hangtod alas 6 nga ni sa atong turumanon karong buntag. Good morning, majong abuntag o mabugnaong kabuntagon nga na kaninyong tanan. Ngayon, welcome kani sa atong tulumanon. Good morning nga na sa atong mga kaigsuran di ay karoon na dihang nga napita sa may Barangay Dolores, Antipas Corabato. Majong abuntag, maayad na aga sa atong mga silingan di ang napita. Higala, welcome, welcome kani sa atong tulumanon. Kini si Tiri 43, John Andrew Tabugo. Live usap kita madungan karon sa ato mga sister station sa dinha sa may Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Maadyo nga buntag sa maabot sa atong pagsibya karong nga buntaga. Siyempre live gikan din sa 102.3 Joy FM Kida Power. Ikala, tanginin yung mga detalye ni itong mga headlines niya sa pagligid ining atong tulumanon. Sa atong nga mga headlines sa karong buntaga, sa atong balitangan lokal, tapin na si 60 mil pesos nga balor sa illegal nga droga na samsam sa mga otoridad sa anti-drug operation din ha sa may Matalam, Cotabato. Sa atong nga balitang provincial, karong buntaga, dito nga bahina sa may area sa Barma region, na rido dali sa duha ka mga pamilya, gibugto na. Sa atong nga balitang nasunod, nun karong buntag. Sa ato nga balitangan na sunod karong buntag. NBI nakatanggap sa impormasyon na o impormasyon na kuno nga gisuhulan matod pa og 5 million pesos sa ang 18 ka mga ex Marines aron kuno mo testigo. Nanahuman ang pagpadayon ning Blue Ribbon Committee hearing kagahapon nga adlaw. Samtang DTI nagpalugwa sa price guide alang sa mga school supplies karong tuig 2026-2027. Sa atong balitang international karong buntag. China nakatakdang ipinagayon ng ikaubat nga bilateral political dialogue sa Pilipinas samtang 21 katao patay sa sunog dito sa usa ka hotel sa New Delhi, India. Mga detalye iniunya sa itong pagbalik, human lamang ining bibila sa itong mga pahinomdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, tigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
5: Pilidad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka pag panganak na ko nang kuan, unsa man intaw kana ni oy.
1: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kay pa inom na sa imong bana. Buhay ginoo nga nguhit naman mo.
7: Pero pag take o ganado,
6: nah, pintapad naman po. Abay, panang naman, mami.
1: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
8: Sulayi ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Aras sa Pilipinas, sa 12 minutos suman mila bayan, alas 5 sa buntag, sa laray sa itong mga balita karong buntag, ha? Live usab kita nga madunggan karon na via live streaming ha. Pagkita alam ang inyo ang Joy FM 102.3 sa Facebook platform. Samtang mitugot karon ng Israel o Hezbollah nga subling nga buhion ang ceasefire o tigil putukan triwala sa kalapasan sa naunang mga kasabutan. Ang bagong kasabutan ang gipatuman pinaagi sa US o adunay hugot nga kondisyon alang sa magkaatbang grupo. Ang mga nagunang kondisyon na sa kasabutan mao ang pag-atras sa Hezbollah gikan sa ulohang bahin sa Litani River. Nga kapin kun kulang 30 kilometers ang layo gikan sa border sa Israel. Laki pa usab sa kondisyon ang hinahina nga pag-atras sa mga tropa sa Israel gikan Southern Lebanon papaingon sa parte sa ilang border. Ang Lebanese Armed Forces sa og ang tropa sa United Nations sa peacekeeping lamang ang ginatugtang mag-estasyon sa buffer zone sa timog nga bahin sa Litani River. Ni barug usab ang Israel sa katungod nga mulihok o mubalo sa batok sa Hezbollah kun ugaling adunay nakaplanong pag-atake o kalapasan sa Tigil Pudugan. Tungod sa mga kasabutan, libuan ka mga residente ang milalin o nakabalik na nga na silang mga puluyanan sa Southern Lebanon. Hinoon ang sitwasyon na nagpabiling fragile o marupok tungod nga nagpadayon paghihapon ang mga report sa pinailuay o buto o drone na tali sa duha ka mga kampo. Dilimuso sa 21 katao, lakip na ang 12 ka mga langyaw ang namatay. Human nga miulbo ang kalayo sa usa ka hotel dito sa Malviya Nagar sa South Delhi, India. Niadtong nakalabay nga adlaw. Sigon sa mga otoridad nga usa sa pinakadakong insidente sa sunog ang maong insidente dito sa kabisera mismo sa India gikan nitong tuig 2022. Nasayran nga nagasugod ang sunog bago alas 9 sa buntag nga nasa 4th floor. Dako ang pagtuo sa mga otoridad nga nagikan ang kalayo sa usa ka restaurant nga makitaan sa ground floor sa maong building. Tungod sa paspas nga pagkailap sa kalayo, pipinakatawa ang napugos gayon nga mulukso gikan sa mga bintana sa building aron nga makaluwas. Dayon usab nga nagtinabangay ang mga residente sa lugar ug naglatag sa mga kutson o sa kalsada aron malikayan ang kadaod sa mga mulukso nga mga biktima. Sigun na sa mga saksi o sa kabata, lungan na ang milukso gikan sa third floor ang naluwas o nasalo sa gilatag nga kutson. Dahil sa nga mirespondi ang walo ka mga fire trucks aron nga mapungan ang kalayo nga hingpit na kontrol bandang udto na ni Adong Adlawa. Alas 5.15 ang atong oras sa gipadayag ni Chinese Ambassador Qing Quan nga nakaandam karong China alang sa ikapat nga round nga bilateral political dialogue dungan ang Pilipinas sa liwala sa report kailambigit sa matod pa pagtindog og istruktura sa China sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Ang pamahayag ang gipaluga human ang report sa Maritime Monitoring Group nga Sea Light nga nagkanayong adunay nakita kining mga lihok nga posibleng konstruksyon sa maong lugar. Inunwa pa opisyal nga pamahayag ang Chinese Embassy dito sa kauluhan kalambigit niini. Sigun kang Jing, adunay mga positive developments na ang Pilipinas o China o gusto sa duha ka mga hutong magpadayon ang pag-resolva nini mga issue tali sa galigid nga dialogue mechanism. Alas 5.16 ang atong oras, sa opisyal nang gineklara sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kagahapong adlawa nga formal nang magsugod ang tag-uwan dinhi sa nasod Pilipinas. Sigon sa State Weather Bureau, subay kini sa ilang obserbasyon sa pabalik-balik nga pag-uwan sa nakalabay nga lima ka adlaw kalambigit sa southwest sa monsoon o habagat nga nakaapekto gayod dito sa kanlura nga bahin sa Luzon o Visayas. Gikan rayon sa pag-asa nga ang pattern sa pag-ulan ang tataw nga indikasyon na sa pagsud na sa rainy season. Hinoon, nagpahinomdo mga hansya nga posible paghihapon na ang ginatawag nga monsoon na breaks o temporaryong nga paghuyang sa uwan nga po pwedeng mulungtad pipila ka adlaw o simana. Samtang gipanghimaw kakana sa kanhing mga sundao ang mga pasangil nga gisuhulan na sila ni kanhing Congressman Mike Defensor aron mo testigo sa imbestigasyon sa mga anomalya nga flood control projects sa pagdungog sa Senate Blue Ribbon Subcommittee kagahapon adlaw gitagdoot ni Johnny Boduan usa sa mga 18 ka mga ex-Marines nga nagatubang isip ang resource person nga wa sila makadawat nining kwarta gikan kanganhing congressman na defensor nga dihang gipangutana ni Senator Rodante Marcoleta kung nakadawat ba kini sa pabuya kuno nga 5 million pesos. Giyagin ni Buduan na ang nagpaabot ngadto kanila no nanangil ngadto kanila nga moatubang sa pagdungog sa subcommittee aron nga pamatud-an ang akusasyon na bato ngadto sa ilang grupo. Gipadayag usaban nini nga maayo unta ang ilang kinabuhi kung nakadawat sila sa samang gidak o nga kwarta. Alas 5.18 ang atong oras Philippine Standard Time. angay nga mupataliwala na ang Korte Suprema sa gakailabong power struggle karon na dito sa Senado. Gaya tagagdood sa sangguniang panlunsod na member dito sa may Lawaga City. Ngayon na kuno nga mangilabot ang hukmanan sa nasuda aron masayran kung kinsag bagayon ang mga senador nga tawang tamang galihok nga nasa ilang katungdanan. Gikan na yun sa maong opisyal nga angay usab nga masayran kung unsa gayud ang proper procedure kung galing adunay usa ka miyembro sa Senado. Sama ni Senator Jinggoy Estrada ang nakakulong samtang si Senator Bato de la Rosa ang nagtago-tago. Human nga gipaluwa ang arrest warrant gikan sa International Criminal Court bato ngadto kaniya aron masayran kung unsa ang angay nga quorum, 12 ba o 13. Alas 5:19 ang atong oras. Samtang posibleng i-consider sa kampo ni Senator Jinggoy Estrada ang pagdusog motion sa Sandigan Bayan aron mabutang sa hospital arrest sa maong opisyal. Sigun kang Attorney Noel Austria, ang legal counsel ni Estrada gawa sa osteoarthritis, aduna matulpay gitawag nga joint effusion na ang senador. Usa ka kondisyon kung asa na ipon ang mga hilabihang likido. Nga na sa iyang tuhod. Tungod nini, gikan na rin ni Austria nga maglisod nga ang maong senador nganha sa pagapungko. Sigun sa kaniya, nganha sa iyang pagigasayag nga po pwede nga diliigo ang ordinaryong medical procedure aron na matubag ang kondisyon sa maong opisyal. Alas 5:19 ang atong oras, Philippines Standard Time. Kato ang gilangkuban sa atong mga balitang international na sunon karong buntaga. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal, human lamang ini.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago a Playa, Matina, Davao City kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
7: Nakuan mo kuya ka ng yung buhok ko wala nakahak na hiwala sa buwan buhok ka na kinalutang ganyan yan napahak mato yung butangan na to Yaki nanupo si Chiyo drama si Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka pagpanganak na ko nang kuan. Unsa man intaw hana ni oy?
11: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Buhay gino manguhit naman mo.
11: Pero pag take o ganado,
6: na pintapad naman ko bin. Kamang naman mam.
11: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
8: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
12: Sweetheart, ready na!
11: Wow, ka-sweet ba, oh?
12: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Tabalo na ko sa inyong mustong pasabot, sweetheart.
12: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
11: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
12: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Unya, sweetheart, ha?
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:22 sa atong oras, Philippine Standard Time. Sa laray karon alang asado nga mga balidang probinsyal karong buntaga.
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa sumayo sa kamayong buntag sa tanan natong mga taga Palamati, diha nga dapita sa may area sang diha sa may area sang Northern Mindanao, no? Pinaagi sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. O sa laray karon alang asado nga mga balita unahon na paghagpat karon kining mga tao dito nga napita sa may area sang Caraga Region.
8: Tinig ng Kanayunan, tinig ng Bayan.
0: Ato nga sayron kining dugang mga development o mga panghitabo dito nga napita sa may Caraga region.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Una sa mga tudling sa atong mga taho karong buntag, samtang atong ginaayos pa ang signal gikan na dito nga dapita sa may area sang area dito nga dapita sa Davao Oriental o gingman dito sa may area sang Pangil Bay.
8: Nang kanayunan.
0: Sigpaw sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation Caraga Regional Office, ang Director sa Securities and Exchange Commission Butuan Extension Office nga si Attorney Jason Tan atong sa usa ka entrapment operation nga gipahigayon ni adtong nakalabay nga adlaw sa usa ka coffee shop dito sa Butuan City. Ang operasyon na himong kabahin sa kampanya batok sa korupsyon nga gipasiugda ni NBI Director Mel Alvin Matibag. Suma sa NBI nga maong aksyon na gihimo isip pagpatuman sa direktiba nga tabangan ng mga ahensya sa gobyerno sa pagsumpo sa fixing, extortion o guban pang mga matang sa korupsyon sulod sa serbisyo publiko. Subay sa investigasyon, ginakop si Tan na human makadawat og reklamo ang NBI nga nakigalambigid kaniya o nalambigit gini sa gingong extortion na activity batok sa HLI lending. Gingong nangayo siya o kwarta isip baylo sa dili pagpasaka o kaso nga may kalambigitan sa gingong paglapas revise sa Corporation Code o Lending Company Regulation Act of 2007. Gigatahong ang unang kandidat nga gipangayuritan ang abot sa 650,000 pesos apan nahimo na lamang 250,000 sa ulahi. Sa maong kandidat, 80,000 na lamang ang giingong nadawat na, samtang ang nabiling 170,000 ang giingong alang kang Tan. Sa pagkakaroon, ipailawom na si Tan sa preventive suspension samtang nagpadayo ng investigasyon sa kaso. Lagip sa mga kasong giandang bato kaniya ang robbery with intimidation of persons ubos sa Article 294 sa Revised Penal Code, direct bribery ubos sa Article 210 sa Revised Penal Code, paglapas sa Section 3 sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act o kalapasan sa Section 7 kalabot sa Section 11 sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and Employee. Matod sa NBI, nagpadayon pa ang ilang investigasyon aron masuta ang tanang aspeto sa maong kaso.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Mauni no, ang mga dili lang mga opisyal ang atong hisgutang adunay nalambigit gihapon sa mga korupsyon ng mga isyu.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:25 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang duga nga sa mga tudling sa atong balitang provincial karong buntag. Dugang tudling sa atong mga balita karong buntag.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong dawato na ang report gikan na dito nga dapita sa may area sang Northern Mindanao. Kining atong signal gikan na sa may area sang Northern Mindanao.
8: Tinig ng kanayunan.
0: Taas nga pritihan na ipaubos na tungod sa pagkunod sa presyo sa gasolina. Atong siren ini gikan na sa may Joy FM Pangil Bay. Anasa rin niya si Ren Sumalino.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
13: Ato sa gipahigayon nga meeting nga gitambungan sa mga presidente sa nagkadaiyang asosasyon sa transportasyon sa lungsod sa Lalalan del Norte, gipadayag ni Municipal Councilor Rap Lim ang chairman sa Committee on Transportation ang iyang panawagan nga ibalik na sa naandang minimum nga plitihan ang kasabtangang singil sa pamasahe. Matod pa ni Councilor

0: amaong sugyota nagpadayaga sila sa ilang andam sa sila nga musuporta o musunod sa lakang basta kini magpabiling balansi o dili makadaot sa panginabuhi sa mga driver operators. Dugay pa nila nakusap o matabang nini ang mga ordinaryo pasahero ilabi na sa mga namamumuo, estudyante o mga pamilya nagatubang sa kataas sa gasto adlaw-adlaw sa panginabuhian. Samtang wala pa man o may pormal nga mapatuman ang maong lakang, gilauman nga hisgutan pa kini sa mga may kalabutan nga opisina sa ahensya aron mahibal-an ang tukmang pamaagi sa pagpatuman niini. Naglaom usab ang mga residente nga ang posibleng pagkunhod sa pritihan pagkahatag og dugang pang kahupayan sa ilang adlaw-adlaw nga gastuhon sa transportasyon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat ko bang Renzo Malinog, gikan Joy FM, Pangil Bay. Samtang nakabot na sa Iligan City ang usa ka mahinungdanong karampusan human kini nga mapili isip pa usa sa tulo ka local government units sa Dibog Nasud nga nakasud sa EU Green Economy Program. Ang proyekto nga Reset Iligan ang nakakuha sa top 3 spot gikan sa 18 ka mga nagkompetensya nga syudad nga nagpunting sa pagbalig-on sa circular economy o integrated waste sa management system sa ilang lungsod. Matod sa lokal nga liderato, kini nga kalampusan ang nabakita sa barayong paglambo sa plano sa usa ka o sa raon ng 23 ka hektaryang sanitary landfill sa Pugaan o sa pagdasig sa pribadong sektor nga mamuhunan sa modernong recycling o waste management technologies. Yawag usab ang komunidad nga makigabahin pinaagi sa husong segregation sa basura sa pagsunod sa RA 9003 aron mahimong malampuson ang mga programa.
1: Ang Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:29, padayon usab ang Protected Area Management Board o PAMB nga na sa pagdangat sa pagpanalipod malungtarong pagdumala sa Liangan Lipatan Rivers Mangrove Swamp Forest Reserve at sa ikaduhang kwarta sa Kalimudan Hall nga gihimong nga panagatigom uban si Governor Muhammad Khalid Dimaporo. Laki pa sa mga gisgutan ang second quarter biodiversity monitoring system report alang sa tuig 2026 nga naghatag og kabag-uhan sa mga kalihukan sa biodiversity monitoring sulod sa protected area. Gihisgutan na usab sa board ang pag-issue og resolusyon alang sa pagabutang og monitoring block sa arma siguro nga ang kasaligan og pagkapareha sa datos nga makuha gikan sa monitoring sites. Gipresentar usab ang mga update sa protected area management plan og sa physical nga pinansyal nga mahimo ngadto sa maong protected area.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:30 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudlin sa ato nga mga taho karong buntag. Uy, ana-ana sa linya atong kauban gikan sa may area sang Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Atong nga dawaton ang report gikan na didtong bahina sa Maya Davao Oriental. Mga opisyal sa Barangay Alvara Caraga nagigapulong kang Governor Nelson Dayang Hirang alang sa mga proyekto. Detalye nini atong dawaton ang report gikan Joy FM Davao Oriental na sa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Obang Erwin.
3: Sa tumong nga mas mapalig-on ang paghatag og serbisyo sa katawhan, nakigpulong ang mga opisyal sa Barangay Alvar sa lungsod sa Caraga kang Davao Oriental Governor Nelson Dayang Hirang ato sa ilahang courtesy visit sa Provincial Tourism Complex sa Miaging Adlaw. Gisgutan sa mga panagtagbo ang kamahinungdanon sa padayon nga panagtinabangay o koordinasyon tali sa barangay o probinsyal nga pangamhanan aron mas masabtan o matubag ang mga panginahanglan sa komunidad. Gipasiugda ni Governor Dayang Hirang ang mga lokal nga leader adunay dakong papel sa pagdala sa mga isyu o prioridad sa ilahang mga residente ngadto sa mas taas nga level sa panggamhanan aron mahatagan kini og aksyon. Sumala sa gobernador pinaagi sa regular nga dialogo o panag-uban mas mapadali ang pagpatuman sa mga proyekto o programa nga magdala og dugang kalambuan sa mga barangay sa tibuok probinsya. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:32 ang atong oras Philippine Standard Time. Pahinumdum muna kita sa atong pagbalik at dugang mga balitang probinsyal.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos,

0: taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Bilunga Gold, hantod ka rin.
2: Ano po?
3: Eh, marubi na mga kakala ko kung di ko kayo ng Bilunga. Sakit ba rin?
2: Ang imuhang tiil.
3: Ang imuhang tiil ko.
2: Oo.
3: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong mag-is-anyos pa ko, polio ko.
2: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
4: Kasi dati, ano, masakit man ang paa ko, parang lactitis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
0: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
6: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
7: Alas 5:33 ang atong oras.
6: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
7: MOELC 2 nagreklamo sa NGCB tungod sa sunod-sunod nga pagkapahong sa kuryente. Detalye nini atong duwato ng report gikan sa may Joy FM Davao o dito nga dapita sa may Pangal Bay. Ana sa linya si Rensa Sumalinog.
6: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
8: Nagpahayag o kabalaka ang Misamis Occidental Electric Cooperative 2 o MOEL C2 tungkol sa balik-balik na pagkawala sa kuryente nga mahimong makaapikto sa negosyo o posibleng mamumuhunan sa probinsya. Ato sa regular nga board meeting sa Northern Mindanao Electric Cooperative Association o NORMICA nga gipahigayon sa Gayan de Oro City, gihangiyo sa MOEL C2 ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nga mutubag sa serye sa mga power interruption nga naitala-tali sa Mayo 15 hangtod Mayo 22 ning tuiga. Sumala pa sa MOEL C2, siyam ka schedule og na unscheduled power interruption ang nakaapekto sa mga panimalay, establishmento o gubang importanteng serbisyo sa Misamis Occidental. Gipangutana sa kooperatiba ang NGCP may tungod sa hinungdan sa mga pagkawala sa kuryente o sa kahintang sa transmission system apan limitado lamang ang ilang nadawat ng tubag. Matod pa sa MOEL C2, dili lamang kini kahasol sa mga konsumador kundili mahimo usab nga makaapekto sa pagdani o mga bag-ong mamumuhunan sa probinsya. Gipasigda usab sa kooperatiba ang importante ang ligon o kasaligan nga supply sa kuryente aron mapadayon ang kooperasyon sa mga negosyo o masuportahan ang kalambuan o ekonomiya. Usa sa mga proyekto nga gisgutan mo ang plano sa usa ka Korean investor nga magtukod og 100 megawatt solar power project sa Misamis Occidental. Apan nagpadayag o kabalaka ang MOEL C2 nga kung andam ba ang kasamtangan transmission facility sa pagdawat sa dugang nga power generation o sa umaabot nga proyekto sa enerhiya. Tungod nini, nanawagan ang MOEL C2 sa NGCP nga mahimong mas transparent sa paghatag og informasyon na paspasan ang mga infrastruktura nga proyekto o maglatid sa konkretong mga lakang aron mapalambo ang kasaligan sa power grid sa Northern Mindanao. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
6: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
7: Daghang salamat ka ubang Renzo Malinog, gikan sa my Joy FM, Pangil Bay. Makiguban ang lokal ng kagamhanan sa Valencia, pinaagi sa City Health Office sa pagsaulog sa Dengue Awareness Month 2026 o ASEAN Dengue Day, karong umaabot nga Hunyo 15. Ubos sa temang ASEAN United, Zero Dengue Deaths, A Future We Build Together by 2030. Nanawagan ang kagamhanan ng lokal sa pagigahiusa sa ribo komunidad aron epektibong malikayan ug makontrol ang pagkailap ni mga umbratian. Suma sa City Health Office, nagpabiling usa ka dako nga hulga sa panlawas sa katawhan ang dengue. Hinungdan nga mas gipalig-on pa karon ang kampanya nga alas 4 kontra mosquito. Ubo sa niini nga programa, hugot nga giawag mga residente sa matag alas 4 sa hapon nga mangita o maglaglag sa mga dapit nga mahimong breeding site. Niini nga mga lamok, lakip sa mga importante nga pamagi, mao ang angay buhaton sa matag panimalay, mao ang 40 nga taob o pagtabon sa mga sudlanan sa tubig, taktak o pagtangtang sa natigom nga tubig, tuyo o pagpabiling ugah uga limpyo nga palibot uga takip ang husong pagtabon sa mga gipang tigom nga tubig aron na malikayan ang pagpangitlog sa mga lamok nga posibleng nagtangag niining balatian nga dengue.
6: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
7: Alas 5:37 ang atong oras, Philippine Standard Time, samtang dugang tudling sa atong mga tao karong nga buntag gikan gihapon na dito nga bahina sa may northern na Mindanao. Diin tingkagol karon ang 46 anyos nga driver human masikpaw gini sa gikasang manhunt operation sa mga otoridad sa Purok sa East Barangay Libertad dito sa Quezon Bukidnon. Ang dinakpan mao si Roy Hiangan Obeso kinsa gisabihan sa warrant of arrest sa iyang puluyanan tungod sa pagatubang sa upat kaayo sa kasong pagpangabuso ubo sa anti-violence against women and their children act. Giklaro sa Quezon Municipal Police Station nga adunay girekomend yang piyansa nga 36,000 pesos matag kaso among driver alang sa iyang temporaryong kagawasan samtang gihuwat ang pagbalhin kaniya ngadto sa hukmanan.
6: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
7: Samtang ikaduhang hugna sa tabang pinansyal gihatag sa mga biktima sa linog dito sa Manay. Atong sayron ang detalye gikan sa Joy FM Davao Oriental. Ana sa linya si Orwin Umadhay.
6: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
7: Tawang Orwin.
9: Nagpadayon ang suporta sa lokal ng pangamahanan sa lungsod sa Manay, Davao Oriental. Sa duha ka kusog linog pinaagi sa pagapod-apod sa ikaduhang hugna sa tabang pinansyal sa Municipal Gym sa Miaging Adlaw. Ang maong ayuda gitumong aron makatabang sa mga benepisyaryo sa pag-ayo sa ilahang mga balay o sa hinahinay nga pagbangon gikan sa mga kadaot nga nahatag sa kalamidad. Sumala sa mga opisyal ang programa kabahin sa padayon nga paningkamot sa lokal nga pangamahanan o sa ubang ahensya sa gobyerno aron masiguro nga adunay suporta nga madawat ang mga apektadong pamilya samtang nagpadayon ang rehabilitasyon sa mga komunidad. Gipasiog daw sab ang kamahinungdanon sa panaghiusa o pagtinabangay sa komunidad aron mas dali nga makabangon o makabalik sa normal nga paginabuhi ang mga residente nga naapektuhan sa maong mga linog. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
6: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
7: Naghanga salamat gaubang Erwin Umadhay gikan na sa may Joy FM Davao Oriental. Samtang gikawatan sa balor 140,000 pesos nga kaso galawan sang 31 anyos nga babae human giablihan sa duha ka suspek ang pultahan sa iyang sakyanan samtang nakaparada dito sa Sayre Highway Maramaga Bukidnon. Naitabo ang krimen na diha nga nalingaw sa pagpalit og prutas ang biktima sa usa ka fruit stand Dublin sa Dan diin nakalit nga miduol ang suspetsyado nga nagsakay ni ining motorsiklo nga way plaka dayon na daling gitangag sa pagasibat ang iyang shoulder bag nga nasuod sa maong sakyanan. Sulod sa maong bag ang 40,000 pesos nga cash, 100,000 pesos nga balon sa alahas, lagi na mga nagkadaiyang importante nga mga IDs.
6: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
7: Oras sa Pilipinas sa alas 5:40 na Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa ato nga balitang probinsyal karong buntag. Dugang tudling sa ato nga mga balita karong buntag dito nga bahina sa may area sang
6: tinig na
7: area sang Davao. Malampusong naaresto sa mga pretiba sa Manay Municipal Police Station ang top 8 regional level most wanted person sa ginpadigayon nga law enforcement operation. Bandang alas 10:40 sa buntag, gipangunahan sa tracker team sa Manay Municipal Police Station ang pagigatambaya yung usab sa mga tinunan sa Provincial Intelligence Unit DOPPO tracker team o ubang unit sa PNP ang pag-aresto ginpadigayon subay sa warrant of arrest nga gipalugwas sa Regional Trial Court Makati City ilawom sa criminal case number 948624 alang sa kasong qualified statutory rape o sa kasong dili po pwede nga piyansahan. Sigun sa PNP, hapsay nga gipasayod ang akusado na ining hinungdan sa iyang pag-aresto o ingon man sa iyang katungod sa konstitusyon nga na sa lingwaheng iyang nasabdan. Sa kasamtangan, anana sa kustodiya sa PNP kining maong dinakpan.
6: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
7: Alas 5:42 ang atong oras, Philippine Standard Time, dito sa area sang Davao, Gyapon. Namatigdan ang daghang tipunog sa sakosakong basura sa tubangan mismo sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR Davao City kagahapong adlaw. Kinihuman nga nagtakda ang lokal nga kagamhanan og dugang collection points sa lagip na sa maong lugar aron matigo matag adlaw kun mapahunong ang mahinungdanong nga serbisyo. Bisan pa niini gipasiugda sa otoridad nga ang igayo nga musunod ang mataga usa alang sa paghusto nga labay ni ini nga mga basura kay baluan nga temporaryong gi suspende ang pagkolekta nga basura o paglabay og basura nga nasa site sa Davao City diin karon kini ang gipangitang pamaagi sa lokal nga panggamhanan.
6: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
7: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong taho karong buntag. Dugang tudling sa atong mga balita karong buntag.
6: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
7: Taho gikan na gihapon dito nga bahina sa may area sa nga Davao. Girespondihan na dayon sa mga kabumbiruhan ang sunog nga miulbo sa usa ka panimay sa NHI Buhangin District Davao City. Gikan na yun ang nga insidente na hitabok kagapong adawa. Alas 5:41 sa hapon ninoon. Dali ra nga napula ang maong kalayo o wa may na-report nga naangol kung na nasamdan ni ining maong insidente.
6: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
7: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Mga opersyal sa o dugang tudling sa atong mga taho gikan na sa may area sa Panguil Bay.
6: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
7: Mga benepisyaryo sa AX, gipasabot kung unsaon pag-avail ang maong programa. Sa irunta ang detalye nini. Gikan na sa may Joy FM Panguil Bay. Anasa ninyo si Rans Sumalinog.
6: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
7: Kaubang Rans.
8: Gipahigayon sa lokal na paghamhanan ang AX Beneficiary Orientation sa City Mayor's Conference Room sa Tanggob City. Isip kabahin sa pagpalig-on sa kahibalo o pagsabot sa mga beneficiaryo may tungod sa mga sibenepisyo o serbisyo nga ilang madawat pinaagi sa Assistance to Individual in Crisis Situation o AX Program. Tumong sa mong kalihukan nga masiguro nga ang matag beneficiaryo adunay husto og igo nga impormasyon kabahin sa programa aron mas mapuslan nila ang mga ayuda o beneficiaryo og serbisyo nga gidanyag sa gobyerno. Atol sa mga orientasyon, si City Administrator Ruby Incaliado Bacaling og si Daniel Asayas ang staff sa City Mayor's Office mao'y nanguna sa paghatag og komprehensibong pagpasabot kabahin sa mga katuyuan og tumong sa benepisyo og mga pamaagi nga may kalabutan sa AX program. Gipatinaw nila sa mga partisipante ang kamahinungdanon sa programa isip usa ka mekanismo sa gobyerno aron makatabang sa mga individual og pamilya nga nagatubang og nagkadanlaing matang sa krisis sa kalisdanan. Pinagi sa detalyado og sayon masabdan nga pagpa-presentasyon na hatagan og kahigayunan ang mga benepisyaryo sa pagpangutana og pagpaklaro sa mga isyu nga may kalabutan sa pag-avail sa maong serbisyo ilalom sa maong programa. Madupas mga opisyal, ang mga orientasyon dili lamang nagpunting sa paghatag og ayuda kundili usab sa paghatag og hustong kahibalo aron masiguro nga ang mga benepisyaryo makagamit sa programa sa hustong epesyenteng pipamaagi. Ilauman nga pinaagi sa maong kalihukan, mas mulambo ang pagsabot sa katawhan sa mga serbisyo sa gobyerno og mas mapalig-on ang pagsalig sa publiko sa mga programang gituyo alang sa maong kaayuhan. Samtang nagpadayon usab ang lokal nga panggamhanan sa pagpalapad sa mga serbisyo alang sa katawhan, magpabilin ang ilang tumong nga walay mabiyaan sa mga programa o inisiyatiba nga nadala o suporta o paglaom ngadto sa mga nagkinahanglan. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
6: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
7: Daghang salamat sa kaubang Renzo Malinog, gikan sa may Joy FM, Panguil Bay.
6: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
7: Samtang sa laing bahin dito nga bahina sa may Barma Region, napunting na sa mga otoridad ang sospek sa pagpumusin nga gikamatay sa kababayan sa barangay Bulalo dito sa Sultan Kudarat, Maagin, Danao del Norte na itong nakanabay nga adlaw. Ang biktima mo si Sadia Talib Upam, hingko ng panuigog residente sa barangay Makagiling sa maong munisipyo. Sigo ni Police Lieutenant Colonel Ismael Madin, ang hepe sa Sultan Kudarat Municipal Police Station, dahil sila naglunsan sa manhunt operation. Aron usab matuntun og maaresto kining maong suspect samtang na-recover sa crime scene ang tulo ka basyon ining bala nga gikan sa pusil nga gigamit nining maong suspect. Dugang pa sa opisyal punting na usab sa PNP ang pangilan nining maong suspect og padayon ng hot pursuit operation. Usa sa mga ginasilip karong angulo sa investigador ang posibleng motibo sa pagpangawat subay sa saysay sa maong uanak sa maong biktima. nga da matubad sa iyang inahan ang 200,000 pesos nga balor sa cash sa maong insidente nga nagikan sa pagbaligya sa ilang balay. Nanawagan usab garan ng PNB nga mutahan na gayon kini maong suspect tungod nga kini na ilhan na.
6: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
7: Alas 5:40 siya de Filipina Standard Time at samtang angol ang 41 anyos nga lalaki human kini matubang gisuwayan o gapatyon sa usa ka suspect sa barangay Biaba, Damaga, Marawi City. Alas 6:30 ni adun nakalabay nga adlaw. Ginang biktima nga si alias Dandan adun na isawag driver o residente sa barangay Payawan, Baloy, Lanao del Norte. Sigun sa report sa PNP, nakadawat silang tawag ikan sa concerned citizen alas 6:58 sa gabi. Kalambigit nining nahitabong gubot sa lugar. Dahil nga sabi nga may respondi ang PNP nga na sa maong area. Pag-abot sa mga otoridad, nakaplagan na lamang nila ang biktimang na ay samad sa O. Dahil nga gidagan sa Amay Pakpaka Medical Center o gagitagaan dayon og medikasyon. Subay sa naon ng investigasyon, adunay kalambigitan matulbang insidente sa bingkil tali sa suspect o bayaw sa maong biktima nga si alias Luz o Sudoy. May lugar sa investigasyon nga matulbang sulong sa suspect ang magsuon dito sa Iligan City ni adunay kalabayang buwan tungod sa isyong may kalambigitan matulbang sa pagbawal sa relasyon sa asawa sa maong usa sa mga bayaw niini. Nasairan nga gipangita matod pa sa suspek sila kining iyang bayaw aron nga manimalos apan wa na matuntun kini imbes nga makita magkitanay kini dito na nahitabo kini nga maong pagapamusil.
6: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
7: Alas 5:49 ang atong oras, Filipina Standard Time. Kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
6: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
7: Kadto ang gilangkuban sa atong mga taho, aduna pay taho gikan sa may Barm area gisuspende sa Moro Islamic Liberation Front Central Committee si Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Makakwa isip Chief of Staff sa Bangsa Moro Islamic Armed Forces. Subay sa Resolution No. 1-2026 nga gipadugwa kagahapon na unadong adlong Miyerkules, epektibo dayon ang suspensyon ni Makakwa hangtod nga bawion kini sa Central Committee. Sigon sa resolusyon, nakitaan matod pa si Makakwa sa hinimuang gikonsiderang pagsuway o dili pagsunod sa direktiba sa nagkayusang desisyon sa MILF Central Committee. Sigon sa resolusyon, nga ang pipila ka mga desisyon o pamahayag ni Makakwa ang dili matod pa uyon nga nasa gitakdang tuntun na nining ilang pamunuan o gaingman sa galigid nga disiplina sa ilang organisasyon. Lagip sa mga gikan ayon sa resolusyon ang matulpa dili pagsunod ni Makakwa sa Memorandum No. 09-2026 nga nagmando sa konsultasyon sa MILF kalambigit sa importanteng desisyon sa Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao.
6: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
7: Alas 5:50 ang atong oras, Philippine Standard Time. Kadto ang ginangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga, mga tawo gikan sa lain-laing bahin sa Mindanao.
6: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
7: Igala sa atong pagbalik ang mga balitang lokal. Uman lamang ini.
10: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
11: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Itong namang mga wakuat ka ng pangkutsi na wala kutsiya.
10: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
6: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
7: Alas sa 5:52 ang atong oras sa atong adawaton gining taho gikan na dito sa Merkado Publiko dinis Dakbayan sa Kinabawan.
6: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
7: Kuha kuno ni siya sa presyo o kining tindahan sa mga prutas o gabugas. Atong sayron ang detalye, ana sa linya si Tinig 30 Junior Rapi.
6: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
12: Mga katinig, presyo karon sa bugas o mga putas sa atong merkado. Sa mga presyo sa bugas, kada kilo sa lain-laing variety, ordinary rice 54, banabani 57, seven tanner 56, masipag 58, kuhako 57, mais 55, double D 59, kuhako orange 60, kuhako red 62, kuhako yellow 63, bansalan rice 59, V 100, 59 pesos kada kilo, sunshine 61, jasmine 62, premium 61 pesos kada kilo, pilit 58, red rice 58, black rice 57. Sa itong mga kumang na prutas na mapalit sa merkado, depende sa lain-laing size o kadakon, apple mapalit G santod 25 kada isa, bungkan of orange nasa 15-25 pesos kada isa, saging 60-70 kada kilo, mangga nga hinog 90-110 kada kilo, pinya 40-60, durian 110-180 kada kilo, pomelo 35-50, pakwan 35-60, papaya 30-40, grapes 180-200 kada kilo. Og mao kana mga katinig ang mga updated nga presyo karon sa atong bugas ug prutas diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kini si Tinig 30 Junior Rapi.
6: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
7: Daghang salamat Junior Rapi gikan sa Mega Market dinhi sa Kinabawan na City. Karon sayron ta ang mga panghitabong development sa may People Ma area. Ana sa dinhi ang atong mabtigong kauban na June Villa Soto.
6: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
7: Kaubang June. Kaubang June. Atong balikan na lamang ano ang signal gikan kang kaubang Juna Villa Soto.
6: Tinig ng Bayan.
7: Gikan na sa Maya Pipalma area din sa probinsya sa Cotabato. Samtang sa laing nga bahin dugang sa tuding sa atong mga balitang lokal karong buntaga gibisita ni Governor Emilio Mendoza ang formal nga paglunsad nining Land Bank of the Philippines sa dito sa may USA makabaka nining Agri Senso Plus nga kabahin sa padayon nining suporta sa nasunong tinguha nga makabot gayod ang food security o inklusibo nga pag-uswaga tumong sa maong programa nga makabot gayod ang agri sector pinaagi sa paghatag og igong pondo nga makatabang sa pagpataas ng produksyon, pagkaon ug pagpanapal sa oportunidad sa mga nabuhi ug pagpauswag sa ekonomiya ug komunidad sa kinatibuk-an.
6: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
7: Karon atong balikan ang signal gikan na kang kaubang Juna Villa Soto, kaubang June.
6: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
13: Alright, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-Pasilucan. Sundan nga natin itong balita patungkol sa naging tensyon na nagkanapasado alas 8 kagabi sa Purok 4 at Purok 5 sa Barangay Malingaw na kadayanan ng FBARM na naging nagresulta sa paglikas ng napakaraming dilaw ng mga pamilya at individual. At sila ay nagsipunta sa mga barangay ng paluhog. Ang iba naman ay nasa Barangay Plaza ngayon ng Salunayan. At ang iba naman ay napunta sa Sitio Kadang, Purok Bugundilla, Barangay Paluhogin. Itong mga nangyari ay hanggang sa ngayon ay nararamdaman pa rin di umano ang tensyon at tingili ng mga residente sa Malingaw na dito na sa mga barangay na nabanggit sila magpalipas ng gabi. Hindi pa batid kung anong grupo ang sangkot sa nasabing sigalot, bagamat inaasahan na ngayong umaga ay magsisimula ang MILF Adjag CCCH team na mag-contact no, sa dalawang mga sangkot o sa sinuang sangkot na nagrupo at kinakailangan na rin na makapagbigay ng agarang tulong ang social services units ng mga munisipyo na siyang pinuntahan katulad na lamang ng Kadayangan at siyempre ang bayan ng Midsayap dahil nga sa dito sa teritoryong sakop na ng North Cotabato at Region 12 nagsitungo itong mga residente. Matatandaan ito nagdaang linggo ay nagkaroon na ng strafing incident sa Purok 4 Barangay Malingaw na ikinamatay ng apat na mga individual at apat ang naging sugatan. tinitingnan kung konektado o magkadugtong lamang ang nagsabing mga sitwasyon at ito ay sinasabi na maawayan, uglian ng mga grupo na siyang pinagsusumikapan ng ating PNP at militar na maipagsundo. Kababago lamang kasi na nagkaroon ng video settlement dito naman sa Hiwalay na Sigalot sa Barangay Central Laba, sako pa rin ng bayan ng Kadayangan. So talagang malaking hamon ito sa pamunuan ni Mayor Duma Mascud bilang pinakaunang mayor sa bagong tatag ng munisipyo. Ang mga nabanggit na barangay ay dating sakop ng Midsayab, ngunit 2019 ay humiwalay at sumama sa bisa ng Bangsamoro Organic Law. Samantala, dalawang mga dati nang nakulong na noon ay mga minor de edad pa ay muli na namang nakulong dahil sa pagkakasangkot sa illegal na drug dito sa ginaisirigawang bypass operation ng Midsayab PNP. Araw na ito ng Biyernes ay inasahan na na maihahain na ang maisasampa na ang kaso laban dito si Nakainan alias Enteng at alias Pampao, mga recidivist o mga pangulit na nakakagawa ng paglabag at dati nang nakulong noon kahit pawang mga minor de edad pa. Noong Miyerkules na ng gabi ay muli silang nasa kote kung saan si alias Pao Pao ay nakuha na isang pakete ng naglalaman ng pinaniniwalaang shabu at Mark Manuel ay siyang puro ng pinipong. Siyang naman na piraso ng plastic na naglalaman ng inina ng shabu ang nasamsam mula kay alias Enteng. At sila ay nakapiit na sa custodial facility ng Midsayab PNP at nakadagdang sampa ng kasong tabag sa Republic Act 9165 o mas kinalabi ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagtapos naman ka o pang-apat na araw kahapon ng rice distribution sa bayan ng Alamada kung saan umabot sa tiga 25 kilo ng bigas ang natanggap ng bawat pamilya. Ito ay sa inisyatiba ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Jesus Susing Sagdanan na nagsabon ng LGU sa pagharap dito sa krisis sa langis. Ay nga dito kay Mayor Jesus Susing Sagdanan, isinakripisyo ng LGU ang mga aktibidad at gastusin para sana sa nalalapit nilang Municipal Foundation Anniversary, bagkos ito ay inilahan para sa pagbibigay ng tulong sa lahat ng mga Adamadians. Walang anumang bahay na o kabayan sa bayan ang hindi nakatanggap dito sapagkat sa sinisimikapan di umano ng LGU ang abot sa mahigit 10 milyong piso na pondo na upang makapagbili ng nasabing bigas. So yung mga malalaking barangay na katulad ng Dado at Kitakubong at itong Kito Bao ay siyang may pinakamaraming beneficiaryo at dito sa natitirang 18 o sa buong 18 barangay ng Alameda ay lahat binigyan ng serbisyo. At bilang pakas may higit 1.8 million na hinina ng smuggled na sigarilyo na sabat ay sinagawang checkpoint operation na sa regional border checkpoint sa Barangay Gastab, Brindigan, Cotabato. Ayon nga dito sa ugat, sa una 35 na hapon kahapon, Kunyo 4 ng maharang ng sinisanib na puwersa ng pamahala na tatlong Toyota Revo na umano'y nagkakarga ng mga kontrabandong sigarilyo. Kinilala ang mga driver na nasakay na sina Alan, Asalman at Junior, pamang nasa hustong gulang at umabot sa inventaryong 2,142 rims ng iba't ibang uri ng sigarilyo na tinuturing na smuggled ang natagpuan sa kanilang sinasakyan na umabot niya sa 1.8 million. Sinigawang operasyon ng Banisiran MPS katuwang ang iba't ibang unit ng pulisya at pakipagtulungan ng iba pang mga law enforcement agencies. Dahil nga sa paglabag sa batas sa inalim ng Bureau of Customs ay agad na itinurn over ito sa kanila para sa tamang Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipama area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villa Soto, Laguna.
6: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
7: Daghang salamat ko bang June Villa Soto sa mga report o development na gikan na sa may Pipalma area.
6: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
7: Alas 6:02 na din atong oras, hinglagpas na kita. Wala kita ikaw oras atong pagpanag-uban sa unang hunan sa programa nga Tinig ng Bayan. Nagsalamat sa iyong pag-uban ganit sa atong dulumanon sa atong mga taga-palamati. Gikan din na sa may Joy FM Pangil Bay sa northern na Mindanao. Ingon man sa Joy FM Davao Oriental. Gikan din sa Joy FM 102.3 Kidapawan City. Kini si Tinig Gurantay Tanan sa John Andro Tabugok Mayong Buntag. Kanatong Tanan.
6: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
10: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Sambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
14: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
10: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
15: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao, tumarani.
16: Unsa man na, love?
15: Ganado Capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
16: Na, katulgo na lagi ka.
15: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
16: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
6: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel. Your home away from home.
17: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
6: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
18: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
7: Ganap na ang alas 6:07 na.
18: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus.
6: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ito lamang sa Joy FM.
7: Higala, kumusta may buntag ka na itong tanan? Ako si Tinig 4, Lawyer Rosario. Sa ngalan ni Tinig 2 ka, Romy Ilosfa. Kami nag-imbita ka ninyo, balis sa itong tulumanong Tinig ng Bayan. Adlaw kita karoon ng Biyernes na.

0: Pizza 5 mga galing nga bulan sa Hunyo 2026. Kumusta? Oo, pila po da dugay-dugay po tawa mag-uban mga higala no sa atong atuloman nga tinigdang bayan, pero kini nindot o gadaghang mga hisgutan nga kinahanglan nato nga masayran og hisgutan karong nga adlaw mga higala. Pero bago ang tanan, sugdan nato kini nga nindot nga statement no ni Reverend Father Dave Concepcion Sumala pa niya. Masarap nga ang kinakain mo at iyong pamilya, pero galing naman sa Nakaw. Pwedeng malusog ang katawan mo, pero malubha ang karamdaman ng kaluluwa. Uyaway, di ba? Tinuod yun mga higala ang maong pamahayag sa maong pare. O, dunay pare nga nidawat kunog malit-malit ang kickback. Father Flavi, Pads! Kumusta, Pads? Grabe, no? O, tinuod bang yun kalahana? Well, sa mata, sige no, may gala, why makalusot? O, kini, tungod usab sa unsa ni estratehiya o resultas kawat o na-stress mga higala no si Department of o kanhing Department of Public Works and Highways sa Secretary Manuel Bunuan. Kuya oy daghan kuno kayo ga sakit mga higala, mismo nga sandigang bayan hikurat mga higala sa iyahang kining medical record kay daghan ding sakit ni si Bunuan, ha? Simple lang mga sakit niya mga higala, ha? Prostate cancer, diabetes, hypertension, acute coronary syndrome, spine condition, o pinakagrabe, chronic kidney disease. Ha? Oh, happy naman ay, bulati na lang siguro wa makapirma kay Bunuan, pero ayaw sa kamatay. Ayaw sa kamatay Bunuan. Iyag-yag sa ang kamatuuran. Ha? Iyag-yag sa ang kamatuuran para matagag hustisya ang katawhang Pilipino. Sige, kawat pa mor, ha? Basta nindot lagi ang imuhang panglawas pero imong kalag to anas imperno. Unsabay nitabo kagahapon mga higala. Kung atong tanawon, atong bali-balihon kini nga mga istorya o ga sitwasyon, dunay basihan ang bag-ong majority ba nga matawag nato mga higala sa kampo sa administrasyon? Sa ilahang quorum kuno o gapaghalal isip pa acting Senate President pro tempore kay Gatsalian nyadto nga nilabayng adlaw og duna poy basihan nganong nibarog ang majority group ni Alan Peter Cayetano nga dili munaog sa puesto, ha? Tungod kay sumala pa ni Senador Alan Peter Cayetano gusto na niyang munaog sa preskon gahapon, pero kulag usah nga gusto niya mutuma na sa iyang responsibilidad kahinumduman saba kayo kaning kampo ni Gatsalian mga higala, especially si Erwin Tulpo nga nanawagan og pagkanaog ni Alan Peter Cayetano isip pa SP, ha? Senate Speaker mga higala, Senate President kung nga diin tungod kay naapektuhan ako no ang trabaho nila sa katawhan. Laliman ka, 300,000 ang ilang ginadawat kada bulan. Ha? Lami kay pamatiyo no kung tinuod gayon mga higala. Pero sa dihang nag-quorum sila, unsay nahitabo? Gihisgutan ba katong giingon nila nga dapat mahayan ang mga si Cayetano tungod sa wa maasikaso kining mga billing sa ospital? Pero nga nung wa man kani mahisguti mahigala, ha? Katong pag-appoint sa mga general sa Commission on Appointment, nga nung wala man katong mahisguti. So, buot pasabot mahigala, klaro liba, klaro kayo ang ilahang tumong. O karon nahitabo kining gibarugan sa kampo ni Cayetano nga mag-convene ang Senate Blue Ribbon Committee o sub committee sa Blue Ribbon mga higala nga gipanguluhan ni Senadora Pia Cayetano. Og didto na yagyag ang kamatuuran sigon sa pamahayag sa mga miyembro sa Philippine Marines nga nagdawat og kickback kini nga mga officials gobyerno, especially mga miyembro pagayod sa Kongreso og Senado. Kana may kamatuuran di mga higala. Kung dili na tinuod, unsay nitabo asa padulong katong kwarta dito sa flood control project? Aha, siyempre, deny gayod sila may gala. mo deny gayon sila. Pati mga media gibira ni Marcoleta. Tinuod yun na. Ha? Media ko mga igala o kabaw kita ni Ana. No? So, doon naging mga bayaran nga mga media. Karong panahon na, maihap na lang sa itong tudlo mga igala kung pilan na lang ng mga media nga wa gadawat. Ha? Mga wala na'y prinsipyo. Dili gud media actually. Sabang samoro, tingala ka, daghanag media diri oy. Kanamating kong press ko nito mga higala, kuya, oy, daghana o mga media. Asa magika ni mga media ha? Sabi, mga outlet ni ini mga higala. Ingon nila, electrical outlet ko no. Patay, kurindi tani ana. Anyway, alas 6:14, unsay tumong ni Junbic Rivulla dito sa Senado. Nga iyahamang giharangan kining si Senador Robin Padilla o Pia Cayetano. Nga nung di niya pasudlon dito sa Senado, ingon niya wa kuno niya giharang. Pauli na daw, siya nagpang-abot lang sila spiertahan. O, kinsay na nang himakak mga higala. Di ba nakita ninyo sa video? Unsa iyahang gibuhat, kuyawa ni Junbic oy. Muna ingon ni Senadora Pia Cayetano, unsay papel mo diri sa Senado? Ang opisina man eh sa isa sa mga branches sa gobyerno. Ha? Og kung equal body man mga higala ang executive, administrative, sa tawag na, executive, administrative, o isa rin na sila, og kining legislative, og kining judiciary, no? Oo. So kung imong tanawo na nanay parehong kapangyarihan, kanong muwad tuma dito si Junbic, ingon niya, gisugo, gitawagan daw siya, ni Gatsalian. Atong kauban karong butaga, si ato ang suki mahigala si Professor Ramon Bilino Jr. sa Kapolitikal ug Economic Analyst. Prof, magandang umaga po.
1: Yes, magandang umaga din sa lahat naman nakikinig.
0: Panibagong drama na naman ang nangyari po kahapon sa nakita ho natin at nang simulan itong pagdinig ng subcommittee ng Blue Ribbon ay ibinunyaga ng 18 ng mga miyembro ng dati mga miyembro ng Philippine Marines ang kanilang nalalaman kaugnay sa anomalya. Pero yung mga pangalang binanggit, todo tanggi. Anong nakita nyo sa eksena po kahapon at itong pahayag naman ni Senador Erwin Tulfo, mag-ingat kayo dahil ipapatawag din kayo sa tunay daw na Blue Ribbon Committee ngayong June 8. Anong nakikita nyo sa larawan ngayon, Prof, na nangyayari sa ating bansa?
1: Yeah, actually medyo sabi nga mas problematic yung naging situation ngayon, no? Kasi it seems like dalawa-dalawa na yung leadership nyo dyan sa ano. So for each committee, for kahit na anong position niya, dalawa na. Although yung Senate President lang yata yung isa, no? Kasi pero yun na nga, ang hindi natin maintindihan, if they have the quorum, if they have the numbers, bakit hindi sila nag-elect ng kanilang Senate President? Bakit Senate President pro tempore lang yung in-elect nila?
0: Bakit acting lang ang ano kay Gatsalian?
1: Yeah, and primarily because sabi ko nga, they are still not convinced with their numbers. Diba sila na mismo nagpakita na hindi sila convinced sa numbers nila, diba? So, yun yung ano, no? Yun yung medyo nasa limut na situation dyan sa Senado. Kasi right now, di lalo tayong naguluhan, no? Dahil hindi natin alam kung yun doon yung totoo. Oh, syempre, yung may mga kanya-kanyang biases na tayo. So, like, for example, syempre, kung ikaw ay anti-administration and pro-Duterte, syempre natutuwa ka sa mga naririnig mo kahapon.
0: Correct.
1: No? Pero kung ikaw ay pro-administration and anti-Duterte, syempre sasabihin mo, amuntay tayo sa Lunes. No? Babaliktad lahat yan sa Lunes. Okay? So, yun. No? Ang naiipit talaga dito, at the end of the day, tayo taong bayan. No? Yun, yung Marines 18, kawawa naman sila. No? Malaki ng sakripisyo nila. And ngayon, iipitin sila. No? Dahil sa medyo matindi po yung mga binitawan nila. Although, sinasabi naman natin na ako personally, no, I would not accept lahat ng kanilang sinabi as completely true, no. Although sinasabi natin na medyo wala naman silang reason siguro para magsinungaling, pero ako din personally may mga statement doon na medyo sabi ko na oops, like for example, bakit lahat ng mga na-mention nila mga anti-Duterte?
0: Diba? Bakit hindi daw kasama si Legarda?
1: hindi pa na-mention si Legarda, di ba? So bakit puro anti-Duterte? So possible ako, ang ano ko lang, no, ang speculation ko, possible na yeah, totoo yung sinasabi nila, pero hindi yun yung buong katotohanan, no? Uh-huh. May mga memes na, you know, were withdrawn, no? Hindi, ano, so, yun, yung talagang tinarget nila kapon would be those people na, yun na nga, no, yung mga maingay, no, against the Duterte, no? Hmm. Kasama pa yung pare. So, yun ako, nagulat yun, yung pare, and then yung Congressman Leila de Lima, no, hindi pa siya congressman during that time, uh-huh, di ba? So, parang medyo, ano, although baka nakasabay lang sa meeting, yun nga sabi ko, kasi, medyo, ano, kumbaga sa atin, it's too good to be true. Hmm. Diba? If you are a Duterte supporter, it's too good to be true. Parang sobrang ano eh, sobrang and alam natin nagpapalakpakan yung mga Duterte supporters kahapon, no? Kasi talagang lumabas lahat ng pati si Trillanes, si Tulfo, 'di ba? Lahat mention it, na mention na nila.
0: Ah.
1: Okay? So, yun lang yung sa akin, no. And you know, for giving them the benefit of the doubt, syempre, no, we would want to also listen to their stories, di ba?
0: Mm.
1: So, kasi pag yung Marine 18 lang yung pinakinggan mo, syempre, bias ka na talaga. Di ba? Bakit correct, tayo correct makinig sa explanation? Okay, so, yun yung abangan natin, abang explanation doon. Okay? Nagulat nga ako kasi yung araw, no, nalala ko tuloy, yung araw na lumabas yung Marine 18 na yan, ha? Yung araw na lumabas yung Marine 18 na yan, nakasama ko yung isa sa mga na-mention nilang pangalan sa isang ano, sa isang forum.
0: Uh-huh.
1: Na pareho kaming speaker, no, kasi alala ko ano yan eh, that was close to the EDSA People Power Celebration this year.
0: Uh-huh.
1: Eh, nagbigay po tayo ng talk, no, sa isang grupo ng mga estudyante. Kasama ko po yung isa sa mga na-mention doon, no, si dating Congressman Raul Manuel, as speaker noon sa forum, no. So sabi ko nga na and kaya pala medyo medyo iba yung environment during that time, kasi yan pala yung time na lumabas din, no, yung
0: pangalan niya, so, natumanggap.
1: Nasira
0: yung araw niya dahil na-mention ng tumanggap ng kickback.
1: Oh, and you know, unfortunately, hindi ko pa nabasa, no. Hindi ko pa narinig na nandoon yung pangalan niya.
0: Okay.
1: And yun na nga, no. Sabi ko nga na, sige, no, tingnan natin, no. May Lunes pa naman, no. Tingnan natin kung paano ba, kasi syempre, no, yung mga tanong kahapon, no, would be para ilabas, no, yung mga pangalan, ilabas yung mga picture. Definitely, no, gigisahin sila pagdating ng Lunes, no. I don't know lang kung aaten sila
0: ang
1: ng Lunes.
0: Lunes, Prof, iba lang may hawak ng blue ribbon. Iba lang magpapatawag sa kanila. Ang kampo na ni Tulfo, ni Rafi.
1: Yeah, and yun na, no? Since may na-mention na Tulfo dun, syempre, hindi papayag yun, na hindi makakagante.
0: Correct.
1: So, yun na nga natin. Gigisahin yun, no? Syempre, ako, pag tinanong yun, tulad ng nangyari sa quad crew hearing, di ba? Yes or no question lang yan, no? And you know, and they will, ako di na ako magulat if they will cite the Marine 18 in contempt and then ikukulong nila sa Senado. Ako sabi ko, hindi ko magugulat, ha. Tingnan natin, no, baka sabihin nyo na nahulaan na naman natin ang mangyayari sa Lunes, no? So ako di na ako magugulat kung you know, they will ask mga difficult questions, no. And then, pag hindi sila sinagot nitong Marines 18, they will be held in contempt. Or worst case scenario, hindi sila a-attend, no? And then, of course, mababahiran sila na, you know, bias sila, no? Kasi doon lang sila umattend sa Kikayetano, and then hindi sila umattend dito kinag-Gatcharian.
0: Pero, dapat ngayon pa lang, naisa publiko na, kung halimbawa, talagang eager itong kampo ni Gatcharian na mag-convene yung kanilang Blue Ribbon Committee, malaman kung ano yung rules na ipapatupad, di po ba, Prof?
1: Yeah, pero ako, ang duda ko dito, they will use the same rules, no? So, ano yung rules na ginamit ni na Magdoleta kapon? So, yun lang. Iba yung gagamit ng rules. So, parehong rules, pero iba yung gagamit, no? Siyempre, sabi ko nga, no, we are talking to the same person, no? Making their testimonies on the same event, no? Pero iba po yan if you ask the different question, eh. Di ba? So may ano din yan. And of course, no, kahapon, no, medyo syempre medyo mabait itong si Marcoleta, kasi guest na nila ito, di ba? Yung mga tipo na, kumusta naman kayo, di ba? Kung tumanggap ba kayo ng 5 million, di ba? Can you just imagine ang timing ng NBI na habang nagkakaroon ng hearing, eh biglang may press conference yung NBI na nagsasabi there's one person, isang tao lang, na nagsasabi na lahat ng 18 nakatanggap ng 5 million each galing kay ano, kay dating Congressman Mike Defensor. So ako din na kasi ako follow up kahapon, no? Kasi after lunch medyo may lakad tayo, so hindi ko alam kung dumating si Mike Defensor kahapon. Pinasinungalingan ba itong mga allegations na yun na nga, siya yung namigay, no, ng 5 million each, so that's 19 million, no? And I don't know lang kung
0: may pera siya.
1: Kung may pera siyang ganun, kasi di ba, inipit na yung kanyang negosyo, di ba, hindi pala niya negosyo, negosyo ng anak niya daw at ang kanyang asawa. Ano ba yung, bakit ba maglalabas siya ng 90 million para dito sa mga ito? Diba? Ano ba ang
0: political
1: motivation niya? Oo, na ang alam na talaga natin, itong si Mike Defensor is very loyal, no? Ki dating President Gloria Macapagal Arroyo. Yan ang alam natin, no? Yan si Mike Defensor kasi, yan si Mike Defensor, kung maalala niyo po, kasama po yan ni ano, ni Alan Peter Cayetano, ni Mig Subiri at ni Chief Escudero. Okay. Sila po yung ano, yung apat po na sumikat noon, no, during the time ni ano, no, ni President Gloria sa ano naman, sa House of Representatives, no. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng grupo nila eh, pero silang apat po yung sumikat dati.
0: Yun ba yung Spice Group, Prof? Hindi.
1: Oh, yan yung Spice Group. Oh, yan.
0: Oh. Ang tanong dito ngayon, Prof. Okay, kasi si Marco Leta sabi niya isuspend muna yung Blue Ribbon Committee hearing niya until pardon notice, no? Pero si yun na nga si Erwin na sabi niya hindi, tuloy natin. Abangan daw yung sa August, June 8 na ipapatawag na kanyang hearing. Kaya nga ang unang tanong natin dito, yung line of questioning, di po ba? Siyempre, meron na silang axe to grind at para linisin yung kanilang mga pangalan dito naman sa kabilang banda, para maihayag yung katotohanan dahil hindi nga napagbigyan itong mga member ng Philippine Marines o dating member ng Philippine Marines na ihayag yung kanilang mga nalalaman kaugnay sa nakawan na sa ating gobyerno. So, kung halimbawa dadalo sila, so in-expect natin, sabi niyo Prof, pa ito'y posibleng iko-contempt ng ating mga miyembro ng Blue Ribbon na pinamunuan ni Tulfo. So kung sakasakali po hindi sila dadalo, ano na pong posibleng mangyayari dito, Prof?
1: Yeah, kung hindi sila dadalo, medyo tatagal yung, although makukontempt sila, pero mas matagal. Kasi syempre, no, magbibigay pa ng time, no, magde-demand pa sila, no, sige, no, hindi kayo matend, o sa next hearing, ito na yung final warning nyo, kung hindi pa rin kayo attend, di ba, you will be held in contempt, etc. So medyo tatagal yun, no? At saka nga, ang lumalabas ngayon na para talagang isang, ano ito eh, parang isang criminal hearing na to eh, no? Ang naglabas ng ebidensya, no? Pwede rin sabihin na itong sina Marco Leta yung prosecution, no? At nilabas nilang mga ebidensya. At yung gagawin naman nila itong, ano, nila Tulfo, okay? Is that they will destroy the reputation. Okay? So, hahanapan nila ngayon ng butas lahat itong sinabi, no? Itong ano, Marines 18. Yun yung expectation natin sa Monday. Hahanapan nila ng butas. Talagang i-grill nila to, no? Na lalabas na hindi ano, no, hindi magtugma-tugma yung kanilang ano, yung kanilang testimony. Okay, kasi well, ano eh, yung, tama yung sinabi ni Marco Leta kahapon, very specific eh, no, very detailed. So yan yung problema sa mga details na yan, kasi 18 kayo, isa lang sa inyo magkamali sa detalye, syempre masasabi na wala, no, hindi
0: bulabog na
1: itong inyong ano, information, kasi iba-iba na. So I think ganyan yung ano, yung like ito,

0: talaga yung ano eh, no? Yung testimony nitong 18 because that's their way of defending themselves, di ba?
1: Pero bago nangyari yung hearing kahapon, may drama na nangyari, Prof. Anong tingin niyo naman na doon sa ginawa ni Junvic Rimulya ng DILG? Sabi niya, hindi, pauwi na ako. Ako yung, siya daw ang tinulak, pero nakikita sa video, klarong-klaro, Prof. Anong tingin niyo?
0: Yeah, unang-una is that, sabi ko nga, di ba laging tinatanong sa akin, no, kung if malaka niya nga sa hand on this, sabi ko, siyempre, imposible na ano, walang nag-orchestrate nito. No?
1: Correct.
0: So, unang-una, sabi daw niya, humingi daw ng tulong itong si Senator Jatsalian. Okay? Kasi nung morning na monitor ko lahat yun, no? Yun nga, no? minention pa ni Senator Alan Peter Cayetano na, oh, tama, no? Nandito si John Vick, no? And syempre, kaibigan naman natin yan, no? Baka magpo-provide lang ng security, no?
1: Correct.
0: Pero doon na nakita yung real objective niya nung hinarang niya nga, no?
1: Oh.
0: And worst of all, nahuli pa siya nagsinungaling.
1: Oh.
0: Kasi diba, Tam, no? Kasi sabi niya, pauwi na daw siya. Halata naman na nakaabang siya doon sa entrance, no?
1: Uh-huh.
0: At nung papasok na itong grupo, no? Kasi in fairness naman kay Senator Gatchalian, no? The easiest way, para hindi matuloy yan is to ipadlock mo, no? Patayan mo ng kuryente, ipadlock mo, patayan mo ng aircon, patayan mo ng internet. O di ba, walang mangyayari sa kanilang committee hearing, no?
1: Uh-huh.
0: Although ako ang alam ko may plan B 'yon, no? May plan B itong sinakayta, no? They will conduct the Blue Ribbon Committee hearing sa labas ng Senado. So pag ganun, mas lalong wala silang control, no?
1: Mm.
0: So 'yun yung medyo at saka ni, saka syempre, no? Sabi ko nga, may ipit na dito yung mga empleyado, no, ng Senado. Like, for
1: correct.
0: Example, maririnig mo yung mga warning ni Cayetano, no? Sige, pigilan nyo to. Baka gusto nyo masama sa kaso, di ba? Siyempre, ang di nila alam mo yun, sinong susundin nila, no?
1: yung current o yung... dalawa na kasi yung boss,
0: exactly. No? So, yun yung naging problema din nila, no? And, yun, kaya nga medyo... Yun nga tanong ko kahapon kasi according to some friends, no, na sa media, no, na nasa Manila base, wala daw stenographer, wala daw secretary. So yung tanong natin, sino ngayon ang nagre-record?
1: No?
0: Kasi kung walang nagre-record, edi nag-session lang sila, no, parang nag-meeting lang sila. And you know, it becomes short of a propaganda na lang. Di ba? Kasi wala namang silbi yung kanilang mga pinagsasabi dahil sa, yun na nga, wala namang palang nagre-record, wala namang palang nagte-take note, wala namang palang stenographer. So, paano siya mag-form part ng records ng Senado? Okay, so, yung mangyayari nun is that, yun na, para sa taong bayan lang talaga yung kanilang ginawa. Diba? Na, it's ano, no? It's a show, no? It's a propaganda.
1: Oo. Ang sabi ni Cayetano, hindi ko naman kayo pinipressure, dahil naunawaan ko naman kayo dahil yung daw kanilang mga boss, mga dating mga Senate President na nauna pa sa kanya. Ibig sabihin, mga tauhan ito ng kampo ng administrasyon.
0: Yeah, definitely. May mga pangalan na lalabas dito, no? Although, you know, ako, I was expecting far worse, no, na may matindi talaga ang pasabog kasi I was listening dito sa mga press con ni Marcoleta, yung pagsabi niya talagang may matinding pasabog, no? I was expecting na, you know, there would be a lot bigger fishes, no? Mga giant fish na yung mga lalabas na pangalan. But unfortunately, same names came out, di ba? Nung una nilang testimony, yun talagang yung lumabas na mga pangalan. So, I was expecting na, you know, somebody would point out na ito, hindi lang to hanggang Congress at saka hanggang Senate, hanggang sa executive na to, no? Hanggang sa pinakamataas na position sa buong bansa. No, but walang ganong nangyari. No, sabi ko, wala namang pasabog. Kasi alam na natin yung testimony nung 18 when they first came out, no, last February.
1: Prof, dito ngayon sa crisis dyan sa Senado, dahil nangyari ito nang tumalon si Chist at dumalo doon na sa session na kaya nagkaroon ng quorum na ginamit nila ngayon na

0: yung kaso ni Avelino versus Quinco. Na siyang kanilang ginawang basihan para nagkaroon sila ng pag-elect ng kanilang mga bagong opisyal ng Senado. Ang sabi ng Supreme Court, hindi sila makikialam dahil ito ay usapin at problema ng Senado. Sabi naman ng IBP kahapon sa kanilang official statement na valid yung naturang pag-elect kay Gatchalian. Sa tingin nyo, sino makaka-resolve sa problemang ito, Prof? Dahil sabi rin ng Malacanang, sinusuportahan nila ang kampo ni Gatchalian dahil balido yung pagkaka-elect sa kanila.
1: Yeah, actually yung ano no, tama naman yung ano, tama yung decision dun sa ano no, sa Avelino versus Quinco na wala talaga no, kasi ang unang-una magkaiba kasi ng ano, magkaiba ng situation. Circumstances, ay ng situation, okay? Yung mga ganung mga decision ng Supreme Court, ginagamit lang natin yon kung pareho po ng situation, no?
0: Uh-huh.
1: Pero magkaiba. Unang-una, dun sa Avelino versus Quinco, may quorum na sila.
0: Uh-huh.
1: Nag-session na po sila. Okay, meron pong ano, meron pong 22 senators, no?
0: Uh-huh.
1: Na ano na umattend. So may quorum na. But in the middle of the session, nag-walk out po. Okay? Nag-walk out yung ano, yung grupo ni Avelino, ang naiwan 12, pero may quorum na sila dati.
0: Ah.
1: Diba? So nung nag-walk out na, nag-walk out yung ano, yung grupo ni Avelino at matira yung 12, kasi 12-12 sila eh. Pareho ngayon 11-11, no? 12-12 sila, nag-walk out na. So doon na ngayon ano, doon na ngayon na wala na yung mga kalaban. So let's elect our new officers na. Kasi walang kalaban, di ba? Walang mag-object. So, di yun sila nagbotohan, ala? So ngayon kasi wala eh, no? Walang quorum. Okay, and then biglang dumating na isa, and then they declared quorum, no?
0: Mm.
1: And yung ano pa, 12 lang din 'yon. So yun yung medyo pagkakaiba doon. Ako I don't find yung nilalabas ng IBP, nagulat nga ako, naglabas sila, no? Parang inunahan pa nila yung Supreme Court. ako sabi ko na, yung unang tinignan ko na, sabi ko na, siguradong sa Supreme Court to, no? And of course, may mga sabi na, hindi pwede kasi Avelino versus Quinco, no? Pero ito dito kasi, pwedeng mag-intervene yung Supreme Court because of the constitutionality. Net constitutional ba yung ano no, yung it's a question of constitution eh, no? Ano ba, 12 ba talaga, 13 ba talaga, o ano, paano yung ano yung coercive means, no? May coercive means ba yung Senado? So medyo ano na, medyo kailangan na ng interpretation, no? And we cannot use Avelino versus Quinco kasi nga iba namang circumstance yun. So pwedeng possible na the Supreme Court takes cognizance of the case and then you know maglabas sila ng bagong decision which will actually guide us, no? Paano ba natin i-compute yung quorum? Kasi ngayon talaga, iba-iba talaga yung computation ng quorum. Okay? So, yun yung ano, yun yung hinupuli sana yung Supreme Court, hindi lang magsasabi na we don't have jurisdiction. kasi ito, questions of law na, no? Questions of law na yung ano natin, na alin ba yung tamang interpretation ng term na quorum?
0: Okay?
1: Paano ba natin i-define yung quorum? So, ito kasi, talagang ano na, no? Since dalawa na yung leadership, talagang kailangan meron ng ano no, kailangan meron na talagang pumagitna, no?
0: Mm-hmm.
1: And etong ano naman, etong Malacañang, no, instead na pumagitna eh kumampi pa sa isang ano, di ba? Instead na pumagitna kumampi pa talaga eh, which makes up
0: halata,
1: sa ano no, the situation
0: na.
1: More ano, oh, and more problematic.
0: Oh.
1: Di ba? Kasi syempre no, ako sabi ko nga kung may number talaga, kung confident talaga yung Malacañang, bakit hindi ano, bakit hindi sila nag-elect na kanilang Senate President?
0: Oo. Oh.
1: Diba, yun lang mismo tanong, bakit hindi kayo nag-elect ng Senate President?
0: At so,
1: ibig sabihin, si Alan Peter Cayetano pa rin yung Senate President because he did not elect a Senate President. Ang in-elect nyo is acting Senate President.
0: Kaya ang susunod na tanong ngayon dito, Prof, pa sinong mamumuno sa gagawing impeachment hearing sa kaso naman ni Vice President Sara Duterte?
1: Which was exactly the question ng media, no? Yung nagpa-press conference yung ano, no, yung 12, di ba? Although hugas kamay itong si Chis eh, kasi sabi Chis wala naman akong kinakampihan dito, no? Kasi parang lumabas na hero siya, no, na para gumawa ng trabaho. Pero tama po yung ano, ha, yung comment nyo kanina, na you know, para na mag-move-on, na makagawa ng trabaho. Eh anong trabaho ba ginawa nila? They only met for 70 minutes. 70 minutes lang po sila nag-meet. Kung sa dami daw ng trabaho, 70 minutes lang po sila nag-meet. At yung sa 70 minutes na yan, ano po yung kanilang na, ano, na-achieve? Okay? Ang na-achieve lang nila is napalitan lang po nila lahat ng leadership except sa Senate President. Yun lang, no? And pangalawa, nagbigay sila ng bagong definition ng quorum. O, diba? So, talagang self-serving. Diba? Tapos yun na. After nyo, nag-adjourn na sila. So, doon pa lang, no? Pero hindi yan lumalabas sa media. Hindi yan pinag-uusapan. Diba? Na yun, 70 minutes lang sila nag-usap. And then, yun na, nag-elect lang sila ng mga lead, ng mga bagong leader. And then, yun, no, pinalitan yung definition ng quorum para... yun nga, sabi ko, anong pinagkaiba nung pinalitan nila yung definition ng quorum doon sa gusto mangyari nila Marcoleta na i-allow yung ano yung Zoom, no, yung online voting. Di ba? Kanya-kanya, sabi ko, kanya-kanya nang vested interest, no? But anyway, nung ano, nung press conference, tinanong itong si Tulfo. Sabi niya, sir, sino ngayon ang magpe-preside ng ano, magpe-preside ngayon sa
0: impeachment hearing.
1: Sa impeachment, sa impeachment trial, no? And sinagot ni Tulfo na, mag-e-elect kami ng presiding officer. Now, malaking problema 'yun. Kasi kung mag-e-elect sila ng presiding officer, nakalagay sa constitution, it's the Senate President who will preside sa impeachment trial. So ano eh, is this another case of bend the law? No, kasi siyempre sikat siya sa bend the law eh. So is this another case of bend the law? Na, you know, ibibend nila para, you know, to accommodate yung gusto nila. So yun, no, medyo doon tayo medyo nagka-problem, kaya medyo natawa tayo na, ha? So ibig sabihin, mali na yung constitution, no? I-elect na nila yung presiding officer. And of course, by the way, no, hindi na sila pwede mag-elect ng bagong Senate President. Kasi nga nag-adjourn na yung ano, nag-adjourn na yung Senate, diba? The next time that they will be back, no, as a ano, no, not as an impeachment court, no, not as a blue ribbon, not as a committee, that would be on July 27 pa.
0: Pagkatapos ng SONA.
1: Before ng SONA. Kasi kailangan makapag-elect talaga ng Senate President at saka ng Speaker of the House. So yun, no, kasi siyempre kasama ng presidente yan, sa speech, no, yung Senate President at yung Speaker of the House.
0: So ibig sabihin, yan, Prof, baka hindi makapag-SONA si PBBM. May crisis ano?
1: Magsusona yan, of course. Hindi pwedeng hindi, di ba?
0: Nasa batas yan.
1: Siyempre, kung hindi siya makapagsona, ibig sabihin hindi na functioning yung ating government. Hindi na functioning. So, magsusona yan. No? Hindi lang natin alam kung sinong kakabi niya sa stage. No? And in fact, nabasa na natin yan. No? That's the reason why, nag-boycott itong sina, ano, no? Nag-boycott itong sina, ano, Alan Peter. Kasi nga, gusto nila na matapos, no, itong ano, matapos ang session ng Senado na sila pa rin yung nakaupo. Di ba?
0: Sabi ko nga nung Wednesday, imposible na
1: hindi gagalaw yung minority because last chance na nila na maagaw yung pwesto. Yun nga, ang ganda-ganda talaga ng timing, no? Kasi syempre feeling hero, ang ganda ng timing ni Senator Cheese.
0: Sabi nila, Prof, ngayon, hindi na matawag na majority ang kampo ni Alan dahil 11 na lang sila, hindi na 12. Tumalo na si Cheese eh.
1: Na, ang problema kasi natin, no, the only way that you can overcome a majority is if you are the majority. Diba? Kaya nga, kailangan pang sumagsakripisyo ni, ano, ni Bato de la Rosa eh. Diba? Kailangan niya pang magpakita, no, para lang mabuo yung bagong majority. So, hindi ka pwede maging majority na 12 ka.
0: Dapat 13 talaga.
1: Diba? Kasi 24 kayo. Okay? So hindi ang pagsinabi kasi nating majority, hindi ito paramihan. Okay? There's a computation for majority. Okay? Yung sinasabi nila na 12 kami, 10 lang kayo. Okay? Kasi nakakulong yung isa, nawawala yung isa. So 12 kami, 10 lang kayo. Hindi majority 'yon. Ang tawag diyan plurality. Diba? Mas marami kayo. Pero hindi kayo majority. Kasi ang majority ng 24 is 13.
0: Correct. Isang tanong dito ngayon, Prof, dahil sa ganitong klaseng situation, sabi nila, ang makakasagot lamang sa mga tanong na yan, kung mayroong tatalon sa kampo ni Alan, babaliktad, pupunta doon kay Gatsalian. Sa tingin nyo, mayroon pang tatalon, Prof? Kasi sa mga pangalang iniipit daw, isa si Villanueva.
1: Yeah, actually, unang-una, hindi tayo nagulat doon kay Ski Escudero. Okay? Kasi last week pa yan pinag-uusapan. No?
0: Sinasabi ni Niping yan eh. Natatalon si Chis.
1: Last week pa yan. Kaya di ba tayo nagugulat? So, in kay Villanueva, hindi na rin tayo magugulat kung tatalon siya. Okay? Yun lang. Kung talagang garapalan na lalabas, no, na, you know, kaya sila tumalon para, you know, ma-save dyan sa kaso. Kasi syempre, may kaso sila sa ano eh, no, sa ombudsman eh. Di ba? So, para ma-save sila sa kaso, yan po ay, ano, sagutin ng administration, no. So, bakit hindi nyo kinakal? Kaya po ba, ano, no,
0: sabi ng presidente,
1: investigate yan, kasuhan yung mga, ano, yung mga involved dyan sa flood control, di ba? And of course, no, pwede pang kanin, yung mga kaso din ni, ano, no, ni, pwedeng kasuhan din nung si Padilla, diba? Si Robin Padilla, no, obstruction of justice, si Marcoleta, yung sa Covelec niya, di ba? So, uubusin nila yan. sabi ko na, ako din ako magugulat. Sabi, kaya ano eh, yung may nagtanong sa akin kahapon na kailan ba ito mareresolve. Ako sabi ko, ako I'm very very confident nung pagpasok ng July 27. Kasi medyo matagal-tagal din, no, more than a month pa yun. Pagpasok ng July 27, may magigive in dyan sa pressure. Okay? May magigive in sa pressure. Yan, may lilipat at lilipat yan. At pag may lumipat yan, makikita nyo na majority na yun. So akala meron ko, ng ano, no, meron...
0: Akala ko dalawa ng Hudas ay Hudas. Yun yung sabi, so, yun yung kumakalat ngayon eh, di ba? Iba na lang larawan ni Iscariote ngayon, larawan na ni Chis.
1: Yeah, actually, depende kasi kung saan mo tingnan. Kasi like, for example, pwede nyo, yun nga medyo man dyan, medyo masakit yan. Because if you remember, itong grupo ni Chico Pangilina, di ba? Nila Soto, no, nila Lacson, these were the same person na yung reason kung bakit natanggal si Chief.
0: Tama.
1: You know, hindi ko nga maintindihan, no? Siguro sobrang tindi na talaga ng ano, ng pressure. No? And you know, and of course, no, sabi ko matagal na magkilala itong sina Zubiri at sina itong Cayetano. Eh. Sabi ko yung Spice Boys ang tawag niyan, no? Zubiri, Cayetano, Defensor at saka Escudero, no? Sila yung sumikat yung time na yun. Matagal nang ganun, magkakilala yung mga yan, no? Malamang mga magkumpare pa yung mga yan. So kaya nga sinasabi ni Alan Peter kahapon, pare, naiintindihan kita, no? Naiintindihan ka namin. Kasi talaga matindi talaga yung pressure, no? And of course, no, we will be expecting also na ganun din, no? Ganun din yung mangyayari sa mga iba pa, no? Na siyempre, pipilitin ng administration na yung Senado is something na kontrolado nila, because siyempre, no, can just imagine magsusona yung presidente, no? At yung katabi niya sa stage is someone who is against him. Di ba? Na hindi kayo magkakamayan kasi magkalaban kayo. Di ba? Na, you know, na
0: professional, yung katabi mo professional naman din si Alan.
1: Yeah, no? Pero yun nga, yung katabi mo is someone who is alleging na yung administration mo is corrupt.
0: Kasama pa yung anak mo at yung
1: pinsan mo. Kasama yung anak at saka yung pinsan. Kasi palabas na itong mga picture-picture. Eh, no? Since mainit naman mong palabas ng picture itong si Auntie Claire, nagpalabas na ng picture din kahapon. No? Na kasama nga no, yung isa sa mga Marine 18, di ba? Na kasama si ano no si President Marcos at si Sandro. And ang medyo natawa pa ako kasi ang kumuha pa daw ng picture of all people, di ba? Kita mo, ang kumuha pa ng picture niyo ay yung boss mo. Di ba? Kasi ang kumuha daw ng picture si Saldi ko daw. So inang nasabi ko nga na hindi ko naman tinatanggap no yung kanilang testimony ano eh as a whole truth. No? Sabi ko nga possible na may katotohanan yun. Di ko man nakikita na bakit sila magsisinungaling. Kung may umiiyak na nga sila kasi di ba naghihirap na yung kanilang mga pamilya.
0: Correct.
1: Namatayan na sila ng mga mahal sa buhay. Okay? At bakit naman nila gagawin yun? Bakit naman sila magsasakpisyo kung, you know, kung pera-pera lang yung pinag-usapan?
0: Correct.
1: Di ba? Yung isa nga, kahapon, di ba? kakamatay na ano?
0: Kapatid niya.
1: Kahapon din namatay, no? Mm. Yung kanyang kapatid, no, na hindi niya natulungan kasi wala siyang pera, no?
0: Mm.
1: Kasi sabi niya kung may 5 million siya eh dapat na ipagamot niya yung kanyang kapatid. No? So sabi ko naman na yeah, totoo, no, na they don't have any reason to ano, no, to lie, pero sabi ko nga yun ba yung buong katotohanan, no? Or baka you know, may nilabas lang na katotohanan and then you know, may mga iba na like yun nga, no, maraming nag-ano kahapon, no, na notice nila na may mga paragraph, no, which would you know, mention Loren Legarda, eh hindi daw minention kahapon.
0: Aha, ayun. Prof, maraming salamat po. Marami pa tayong abangan, mas mainit siguro sa Lunes, June 8, dahil nga sa panibagong Ribbon Committee na naman na magpapatawag ng hearing. Maraming salamat, Prof, sa oras na ibinahagi niyo sa ating programa at sa muli, magandang umaga po.
1: Maraming salamat, my partner, dahil stay safe pa tayo.
0: Thank you so much po. Si Professor Ramon Abilino Jr., saka Political and Economic Analyst, mga higala. Hay na lang. Ang na-hostage sa diri ato nakita, mga higala, ang kamaturan, ang realidad, ang katawhang Pilipino nag-sakripisyo gayod, mga higala. Unsa mga sakripisyo ang ato nga nakita? Sos in tawon, luoy kaining ato ang mga pobre, especially sa mga dunay mga sakit, mga higala. Nga kanina dapat gipakulong na sa ato ang gobyerno ang mga nalambigit sa mga pagpangawat sa ato ang kwarta sa gobyerno, pero unsa may nahitabo diay, no? So kana larawan lamang kana, mga higala, sa kamatuuran nga grabe ang kawat nga nahitabo sa gobyerno og ang gobyerno pagyod ni PBBM. Kabaw ba mo, mga higala, adunay gibutyag si Dr. Liachon, no, kato usa sa mga health advocate nga katong 70 billion nga gigahin para sa 2026 nga pondo sa PhilHealth, mga higala, hurot na. Ha? Wa pa itunga sa tuig, hurot na tungod sa panginahanglanon sa mga pobre nga katawhang Pilipino. Kay tungod lagi daw kay adunay usa to, zero billing sa mga ospital, mga higala, nya wanay pondo. Karon, asa padulong ang pondo sa gobyerno? Nanggawas ka tong pila to, 20 million para muboto lang against kay BP Sara. Grabing kwarta din sa gobyerno kung tinuod ka na, no? Siyempre, kinsabay mo angko na mga higala, nakadawat sila. Murag media gapo na nga gitira ni Marcolita, no? Muangkon na sila, nakadawat sila. Di na muangkon. Ay na lang. Mga kwan po na, mga kaliwat po na ni Judas Iscariote. Alas 6:51 ang atong oras.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tumoy ka, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dayon ako siya serpentina niya. Pag putro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
5: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil, mga siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminte. Kanang lihok pipiro sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gud baby bro, nalipo na ko sa imo nang tanaw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
7: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o inom o antibiotic. Sakit man ang gahapon daw, nagahubag bumayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampong dito. Pagkatawad at to, pagkahuman niya butang, wala-wala ang sakit. Mato, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo, mapalit sa mga butika.
8: Asa namin in taon yung akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali Pera, God, nga nung mawa mang kainig mahapon. Ang sabag yung sekreto ning tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
9: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 6:53, siga lang atong oras. Pagayon sa tulumunong tinig ng bayan, samtang dito sa Senado gahapon, gibutyag katong mga buwaya, mga higala. Mga buwaya, o dili, mabusog ang mga buwaya, mga higala. Ha? Kay kwartas katawan ang ilang gipang kawat. Diri po da sa dakbayan sa kinapawan, kinamduman niya itong nilabay nga adlaw mahigala, usapod ka buhaya. Ang nasikop niya sa may barangay San Isidro, kung diin ang naasoy nga buhaya sumala pa, adunay katas-on na nga kapin na 5 feet, no? O 5'7", taas pa din sa kuha. O gang yahang kabugaton mga higala na sa 35 kilos ang maong nga buhaya nakitaan alas 7 sa buntag ni Antong Adlaw nga Martes sa Osaka Umahan dool sa may swampy area samtang nga nagpastol kining Osaka mag-uuma sa naasoy nga lugar o diha dayon na gidakop kini sa mga katawhan dito o giturnover sa City Environment and Natural Resources Office o sa Provincial Environment and Natural Resources mga higala ang mao nga buhaya o gidala dito sa University of the Southern Mindanao Wildlife Rescue Center. Kini nga mao nga buhaya dili ni taga Senado Kongreso. Kini nga asoy nga buhaya mga higala kung diin sumala pa kini endangered na nino, hapit na mahurot ang ilahang kaliwat. Pero diha sa Senado Kongreso, dili pa mahurot ang ilahang kaliwat, mga higala. Alam mga buhaya diha, kay kuya o kay ng buhaya nila. Samtang sa pika sa bahin, dili lang dito sa kauluhan, adunay krisis sa pamulitika, mga higala, pati sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Kuyaw po ng mga kasamok diyan nga itabo mga higala kung diin adunay gipagawas ang kamanduan na kining Bangsamoro Islamic Armed Forces kun BIAF Samoro Islamic Liberation Front, no? Nga si BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa gipahamtangan o kining suspension isip Chief of Staff sa Bangsamoro mga higala. Sigunda sa Moro Islamic Liberation Front Central Committee, ang indefinite suspension ni Abdul Rauf kuna si Sami Gambar, ang isip Chief of Staff sa Moro, Bangsamoro Islamic Armed Forces. Kini aduna dito nakalatid sa ilahang gipagawas nga resolusyon, no? O gatulo ka mga hinungdan niini mga higala. Unang hinungdan, wa pagsunod sa MILF Central Committee ni atong March 3, 2025 sa dihang gibutang kini sa gobyerno ni Marcos isip BARM Interim Chief Minister Hulip ni Ibrahim Murad nga maoy chairman sa MILF og ang daghang pa nga o duha pa na duna pay laing nga mga rason nganong gitanggal kini mga higala, no? Gisuspende. Gisuspende kini mga higala. Apil diyang ikatulong nga rason ang pagdaga ni ini isip independent candidate bisan pa dunay certificate of candidacy ang sa 3rd district sa Maguindanao del Norte ilawom sa United Bangsamoro Justice Party. O kining BOJP mao man kini ang kining unsa tawag nini mao kini mga higala ang official nga partido sa Moro Islamic Liberation Front. Mao na siya. So ang naitabo karon ang mga kasamok pungod mga higala, doon na po'y dugay na kayong Ambot, ang pagtuo na to, na-resolve na ni, pero nganong hangtod karon, no? Nganong nagkadugay, nagkasamot ng problema diha sa SJA Barm. Oo. Og may kalambigitan ni ini Mahigala, naitabo na sa mga panag-inkwentro diha sa may SJA. Sa Malidagaw, namakwit ang mga katauhan diha Mahigala, hangtod ka ganina. Atong kauban si Tinig 11, June Villasoto, dugang update diha sa SJA Barm.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Ka June, anong pinakauling update kauban ng paglikas ng mga residente dyan sa SJA?
1: Ayun nga, kasamang Noy, ano? Nabulabog na namang muli ang katahimikan dito sa Barangay Malingaw na sakop ng kadayangan na SJA Barm matapos ng narinig kagabi ang rat-rat ng mga putukan sa bahaging particularmente sa Purok 4 at Purok 5 ng nasabing barangay. At katatapos lamang ng ulan nang nangyari nga itong pangbubulabog kung saan nagsilikas ang napakaraming pamilya at individual mula doon at napunta dito sa sitio Kagang, Purok Bougainvillea, Barangay Palungogen, at ang iba naman ay dumiretso na doon sa Barangay Multipurpose Center sa sentro ng Palungogen. Ang iba naman na nandito sa Kumpak at sitio Kumpak ay napunta doon sa plaza ng Barangay Salunaya na pawang masakop ng Midsaya Cotabato. At ito nga mga residente as nalabalot ng takot ay kanya-kanyang impake ng kanilang madala at umalis pasado alas 8 ng gabi at magdamag na nagbantay at biniberibika natin na Kaloy, no, na isa sa mga residente na napunta doon sa Salunayan ay natamaan ng splinter at yan ay bagamat kinumpirma na ng isang barangay official doon sa Salunayan ay agad na itinawag sa ambulansya ng Midsayap MDRRM upang madala sa ospital. Itong mga bakwit ay biglang nakarinig ng putok sa bahagi ng Dimapulot at isa din sa mga sitio ng Malingaw at may mga nakita din naman silang mga armadong kalalakihan kaya sila ay nagsinikas. Kinumpirma din ng mga residente na ang mga residente ang mga naapektuhan dito sa fish landing area, no, medyo luuba na kasi yan, ay hindi agad nakalabas ng magkaroon ng putukan. Kung kaya't mula sa Purok 5 at Purok 6, agad silang lumipat sa Purok 7 upang hindi madamay o matamaan ng nagsiliparang mga bala. Ang mga apektadong residente naman na nagsimula ang inkwentro sa boundary ng Purok 1 at Purok 4 ay dito na sa Palungogen at sitio Kagang napunta. Isa namang civilian nga ang sinugod sa pagamutan matapos ng tamaan di umano ng sinasabing splinter at isang bahay ang kumirmadong pinasok ng mga armadong lalaki. Batay dito sa initial na impormasyon, ang bahay na kinublihan ng mga armadong lalaki ay siyang naging dahilan upang lumikas nga ang mga residente doon. Inaasahan naman na mag-intervene na, actually marami na tayong mga sundalo, no, at pulis na nakausap kagabi pa pasado alas 11 nang kinumpirma nila na nakaantabay na ang kanilang mga tropa upang pupasukin ang area sa kasakaling ito ay lumala pa. But so far, madaling araw kanina ay hindi na nakarinig pa ng anumang putok at inaasahan din ang MILF Adjag CCCH ay magpagitna na ngayong umaga at napag-alaman nga natin, no, na katatapos pa lamang ng redo settlement sa kabilang barangay naman ng Central Laba sa kuparin ng kadayangan. Ito ay na-resolve na. So itong matatandaan din na itong nagdaang mga araw, apat ang napatay, apat ang sugatan nang biglang niratrat din ng mga armadong kalalakihan sakay ang isang kulay puting minivan ang isang bahay na kung saan may mga tao sa loob. Dalawa ang dead on the spot, dalawa ang dead on arrival, apat ang mga sugatan na inilipat na sa Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City. So hindi natin binibigyan ng konklusyon, Kaloy, na magkaugnay ang dalawang mga insidente ito. At yeah, kasi wala pang official statement ang ating munisipyo. Sa pamamagitan ni Mayor Duma Mascud, ang municipal mayor ng Bagong Tatag na Kadayangan, SJ Barm, ay inaasahan na magpapalabas ng official pronouncement, magiging intervention dahil nga sa dandaang mga pamilya ang ngayon ay inumaga na dito sa mga barangay ng Salunayan, Sitio Kagang at Barangay Palungugin Sentro. Ang iba riyan ay pinili na pumunta sa population area, specifically sa kani-kanilang mga kamag-anak upang makalayo nga sa nasabing sigalot. Hindi pa tukoy no, kung anong grupo ang nagka-inkwentro sa nasabing lugar.
0: Okay, salamat.
1: Yan na muna ang latest. Yeah, yan na muna ang latest sa balita mula dito no, sa bagay ng P-Palma Air. Inaasahan din na maging responsable ng magiging responsable ang CFLGU sa paghatid ng agarang tulong tulad ng umapaagahan at mga basic needs ng mga residente kung sakasakaling hanggang maghapon mamaya ay hindi pa babalik ang mga tao. No, so we're hoping for the best but we also we're waiting kung ano ang mangyayari dito. Kahit pa mayroong intervention, ang takot kasi ng tao ay hindi agad nawawala, no? So inaasahan na ang sa pamamagitan naman ni Mayor Rolly Sagdanan ay magpapadala agad sila ng agarang tulong para sa mga lumikas na mga residente. So yan na muna ang latest na balita regarding dito sa naging putukan sa Barangay Malingaw. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Nagang salamat na June Villasoto, mga igalawa na kita igong oras sa tulumanong ng Tinig ng Bayan. Salamat sa inyong kanunay ng pagpaminaw. Sa ngalan ng Tinig 2 ka Romy Ilospa, ako si Tinig 4 Loy Rosario Maingbuntag, kanatong tanan.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
10: Uban sa pagkaon sa healthy foods, likay sa stress o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, normal na ang blood pressure ni Alan Sultan, taga Karomatan, Lanao del Norte.
11: Itong una

0: salamat sa Yaki Capsule.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
5: Oras, ganap na ang alas 7:08 na.
3: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
5: Sumuli sa Magandang Umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Biyernes sa 5 sa buwan po ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental.
3: Headline.
5: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita.

0: Sa ulo natin mga pangunahing mga balita, Barangay Kapitan. Tinambangan, isa sa mga tauhan ito na sawi sa bayan ng Lambayong Sultan Kudarat Province. Headlines. Samantala, grupo ng mga kabataan na nakamotorsiklo, bigla na lamang nambugbog ng isa pang kabataan sa bahagi naman ng Kidapawan City kahapon ng madaling araw. Headlines. Abot sa halos 70,000 pesos na halaga ng sabu ang nakumpiska sa ikinasang anti-drug operation sa Matalam, Cotabato. Headlines. Samantala, sa ibang mga balita, nagsagawa naman ng Coastal Clean Drive sa Osamis City ang ilang grupo kasabay naman ng pagdiriwang ng Port and Sea Safety Month ngayong 2026. Headlines. Mga panukalang suporta sa magsasaka at mga mangingisda ay sinusulong naman ng sanggunyang bayan sa Caraga, Davao Oriental. Headlines. At 800 benepisyaryo nakatanggap naman ng cash aid sa paglulunsad ng alalay sa crisis program sa Tarragona, Davao Oriental. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
4: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
5: Ang kinabangan at kinabangan lang ko anong doon pagkayo ba? Hila sa kiro at hindi naman dito sa lihok. Pag abot sa Yaki, hindi ko kami sa kumister. Iyaman ko ba yung hilo ko? Ano wala rin? Ang Yaki rabi natatuan sa akong likod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.

Ganap na nga alas 7:15 ng oras at ngayon nasa detalye po natin mga pangunahing mga balita. Patay ang atauhan ng isang barangay kapitan at nakaligtas naman ito sa naganap na pananambang sa bahagi ng Puro Karangay, Barangay Poblasyon na Lambayong Sultan Kudrat, alas 3:45 kahapon ng hapon. Batay sa investigasyon ng Columbio PNP o Lambayong PNP, nasakay ng kanyang service vehicle na Toyota Hilux kulay pula. Ang mga biktima at binabagtas nito ang public market ng Lambayong patungo ng Barangay Tugal sa Sultan sa Barangis Maguindanao del Sur nang sila'y paulanan ng bala na kilala ang nasawi na si Harun Muhammad Pilas na driver ng naturang sasakyan na samantala. Ligtas naman ang kanyang amo na barangay kapitan ng barangay Tugal. Nasakop naman ng SJA Barm si barangay chairman na Suharto Talintam. Nakaligtas naman sa naturang insidente ang iba pang mga pasahero na kasama ng mga ito na kung saan ayon na sa ulat ay inihatid lamang ng kapitan ang kanyang mga kamag-anak sa bayan ng Sultan sa Barangis Maguindanao del Sur. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang responsable sa naturang pananambang. Naaresto naman ng mga otoridad sa Cotabato City ang magkapatid na sangkota sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga kung saan aabot sa mayigit 200,000 pesos talaga ng syabong na kumpiska mula sa kanila sa ikinasang anti-drug operation sa Poblasyon 9 kahapon ng umaga. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang dalawang magkapatid na aresto sa ikinasang entrapment operation na sinaksiyan naman ng mga barangay official. Ang mga suspect na nakilalang sina alias Teng at alias Junjun ay matagal nang isinailalim sa surveillance operation. At nang makumpirma, sangkot nga ang mga ito sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga, agad na ikinasa ang entrapment operation na nagresulta sa kanilang pagkakaaresto. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakaharap ng naturang mga magkapatid. Samantala, sa bahay naman ng Matalam, Cotabato, patay naman ang isang driver matapos na ito'y barilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa isang karinderya sa National Highway ng Barangay Kidama sa Matalam. Nakilala ang biktima na si alias Zaldi, 48 years old, na residente ng Dato Paglas, Maguindanao del Sur. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas ang suspect patungo sa bahagi naman ng barangay Kidama.

sa Kidapawan City. Nakuha na naman ang CCTV footage ang naganap na rambulan na kinasasangkutan ng grupo ng mga kabataang nakamotorsiklo sa bahagi ng Alem Street, Barangay Poblasyon. Naganap ang naturang insidente alas 2:25 kahapon ng madaling araw, kung saan batay sa CCTV footage na kumalat ngayon sa social media, biglang dumating ang grupo ng mga kabataan na sakay ng motorsiklo at may mga kaangkas. Nang pagbaba nito, bigla na lamang pinagtulungang bubugin ang isa pang kabataan na naroon sa naturang lugar. Kasalukuy namang iniimbestigahan ng City PNP ang naturang insidente. Samantala,

0: Ganap lang alas 7:20 una ng oras, dagdagan ng mga balita, abangan ang detalye kaugnay ng naganap na pagkakahuli ng isang buhaya sa Kidapawan City.
1: Normal na ang blood sugar level ni Julius Bose ng Maa, Davao City dahil sa kanyang pag-inom ng Sorpentina Plus Herbal Capsule.
2: Okay na okay naman. Kaya nga mas gusto ko siya na pinakamintinan.
3: Ano po yung maintenance po ninyo, sir?
2: Sorpentina. Bundiri lang naman ang sugar ko. Tapos ako mismo, napatunayan ko na talagang mas one, mas effective na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o mataas ang blood sugar level? Uminom na ng Sorpentina Plus Herbal Capsule na bibili sa mga butika.
4: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilonga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
5: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo, pansa ba mag-uot siya? Sibo kumintin sa Bilonga, ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtabaho, wala ako kakapoy, nawala man. Nawala ng sakit sa akong kasing-kasing.
4: Maoka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Dali nang anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
6: Mauman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil. Patag bago ko matulog, makaplas din ko Yaki Oil gihapon. Halin itong pagbuntis, sige ako makaplas Yaki Oil.
4: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
1: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapo niyong batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata niyo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at yung aging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
1: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
0: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa... Ginaptang alas 7:24 ng oras at mga dagdagan ng mga balita. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihati naman ni Erwin Umadhay.
8: Purma lang inilunsan ng lokal na pamahalaan ng Tarragona ang alalay sa crisis program sa pamamagitan ng pamamahagi ng cash assistance sa unang 800 beneficiaryo sa isinagawang programa sa Municipal Labi kahapon. Ayon sa Pamalang Bayan, ang naturang ayuda ay nagsisilbing panimulang hakbang lamang ng mas malawak na programa na naglalayong makakatulong sa mga mamamayang nangangailangan. Inaasahan na mas marami pang benepisyaryo ang mabibigyan ng tulong sa mga susunod na araw sa pamamagitan ng karagdagang batch ng pamamahagi. Kasabay ng pagdiriwang ng Kaanyugan Festival at ika-animpong araw ng Tarragona, binigyang diin ng lokal na pamahalaan ang tunay na diwa ng selebrasyon ay ang pagtugon sa pangangailangan ng mga residente. Tiniyak din ng mga opisyal na magpapatuloy ang paghahati ng serbisyo at mga programang makakatulong sa mamamayan ng Tarragona. Sa ibang balita, tinalakay sa 12 sangguniang bayan ng Caraga Oriental sa kanilang ika-45 regular na session ang ilang panukalang ordinansa at programa na naglalayong palakasin ang lokal na pamahalaan at suportahan ang mga mamamayan. Kabilang sa mga pangunahing panukala ang pagkilala sa mga barangay official na nakapagsilbi ng 3 magkasunod na termino at ang paglikha ng Local Agriculture and Aquatic Products Marketing Support Program para sa mga rehistradong magsasaka, mangingisda at kanilang mga samahan. Pinagtibay rin ng sanggunian ang mga resolusyon na nagbibigay pugay kay Alimar Tero ng San Luis Elementary School matapos itong makamit ang kampyonato sa discus throw sa Elementary Division ng 2026 Palarong Pambansa. Kabilang rin ang kanyang coach na si Trazon Abarca at ang pamunuan ng paaralan sa kanilang naging ambag sa tagumpay ng atleta. Tinalakay din sa sesyon ang supplemental budget number 2, paglilipat ng CBMS data mula sa Philippine Statistics Authority patungo sa LGU at ang panukalang pagpapatupad ng gulayan sa bayan project. Samantala, umusad na sa ikalawang pagbasa ang ordinansang naglalayong gawing taunang pagdiriwang ang Farmers and Fisher Folk Day sa bayan ng Caraga. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Samantala, balita mula naman sa Misamis Occidental sa Joy FM Pangil Bay kung saan nagkasundo ang mga kongresista sa lalawigan na magsagawa ng formal na investigasyon ng Kongreso kaugnay ng paulit-ulit na pagkawalan ng supply ng kuryente na nakaapekto na sa pamumuhay ng mga residente nito nagdaang linggo. Sa pamamagitan ng House Resolution No. 1095 na inisponsor ni Congressman Jason Almonte ng unang distrito ng Misamis Occidental, kasama naman na sina Congressman Sancho Fernando Ando Waminal ng ikalawang distrito at Congressman Henry Inday o Henry Andy Waminal Jr. sa Asenso Pinoy Party List, na kung saan ibig nilang malaman kung anong naging sanhi ng pagkawala ng sunod-sunod na kakulangan ng supply.

linya ng transmission structure sa Aurora, Zamboanga del Sur. Ayon sa mga mamabatas na mahalagang malaman kung bakit nangyayari ito para makagawa ng mga electric measures at maresolba ang problema ng mga residente. Samantala, kasabay naman ng pagdiriwang ng Port and Sea Safety Month ngayong 2026, nagkaisang mga residente at ang katuwang ang mga empleyado ng Philippine Ports Authority sa Osamis City na magsagawa ng clean o coastal clean up drive. Isinagawa ito kahapon sa bahagi ng coastal road ng barangay Baybay. Triyon po bilang bahagi ng naturang pagdiriwang ang selebrasyon. Ngayong buwan ng Hunyo ay nakabatay naman sa Republic Act No. 9295 o ang Domestic Shipping Development Act of 2004 na ang layunin ay tiyakin ang kaligtasan at mapangalagaan ang karagatan. Lumahok din sa naturang clean-up drive ang iba't ibang mga organisasyon at maging ang Barangay Council ng Barangay Baybay Triyon po. Balita mula naman sa Cotabato City, nadakip ng mga residente at na-turn over sa Department of Environment and Natural Resources 12 ang isang Philippine freshwater crocodile o Crocodylus mindorensis, isang uri ng buhaya na kabilang na sa endangered species. Ito ay namataan na sa bahagi ng ilog ng Barangay San Isidro sa Kinapawan City. Alas 7 ng umaga noong araw ng Martes nang ito'y matagpuan ng mga residente na pag-alagala sa naturang lugar na agad namang hinuli ng mga taong bayan at na-turn over na sa City Environment and Natural Resources at ng Provincial Environment and Natural Resources na kanila namang dinala sa University of Southern Mindanao Wildlife Rescue Center. Ang naturang buhaya ay may haba ng 5'7 na talampakan at may timbang na 35 kilo. Muli namang pinalalahanan ng DNR ang publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang panguhuli, pagbebenta at pagpatay sa mga endangered species sa ilalim naman ng Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sa Alameda, Cotabato, tinapos na ng mga magkalabang pamilya ang kanilang rido o ubisan ng lahi matapos sa nagkasundo ang mga ito. Sa tulong naman ng mga lokal na opisyal ng naturang bayan, ang rido sa Barangay Rangayin, Alameda, Cotabato ay matagal na dahil naman na sa alitan sa lupa. Batay sa ginawang amicable settlement ang grupo, nina Abdullah Hamza alias Commander Transceiver ay nakipagkasundo sa kanilang katunggaling pamilya. Aabot naman na sa 4 o nabatid na kasabay din na ng naturang napagkasunduan ay ang pagbabayad ng blood money sa magkabilang panig. Napagkasunduan din ng mga ito na bayaran din ng buo ang halaga ng lupa. Obligadong ibibigay sa second party ang titulo o land title na nagsasabing sila ang may-ari nito. Ang naturang kasunduan ay nilagdaan at sinaksihan naman ng mga local official ng bayan. Samantala, dagdag na balita,

Mainit namang tinanggap ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza at ng League of Municipalities of the Philippines Cotabato Chapter President Kabakan na Mayor Evangeline Pasco Guzman at Antipas Mayor Chris Kadungon maging ni USM President Donald Pimentel. Ang mga opisyal lang ang DOST, Department of Science and Technology, nang ito'y bumisita kahapon. Ang naturang okasyon ay personal namang nagpasalamat si Governor Mendoza sa DOST sa patuloy nitong suporta sa mga programang ipinatutupad sa lalawigan, kabilang dito ang Regional Yarn Production and Innovation Center na matatagpuan sa University of Southern Mindanao sa Kabakan, isang innovation hub na naglalayong palakasin ang lokal na industriya ng paghahabi o textile sa pamamagitan naman ng makabagong teknolohiya at mga pagsasabi.

sa mga balita nga pambansa. Tinawag naman ng kampo ni Acting Senate President Pro Tempore Win Gatsalian na peke at hindi opisyal at hindi otorisado ang isinagawang pagdinig ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano tungkol sa manumaliang flood control project ang grupo. O ayon na sa grupo ni Gatsalian, ang mandato ng Senado ay panindigan ang konstitusyon na pigilan ang mga pang-abuso at magpasa ng mga batas para sa kapakanan ng mga mamamayan. Itinuloy ng kampo ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang pagdinig kahapon sa kabila ng pahayag ni Gatsalian na walang mangyayaring hearing at walang mga resource person na papayagang pumasok sa Senado. Naging mainit naman ang eksena sa Senado matapos harangin ni DILG Secretary Junvic Rimulya ang grupo ni Senador Ruben Padilla at Blue Ribbon Subcommittee Chair Pia Cayetano na makapasok sa bulwagan ng Senado. Sa kanyang panig, itinanggi naman ni Rimulya na hinarang nito ang grupo ni Padilla. Ibinunyag ng 18 ng mga nagpakilalang dating mga miyembro ng Philippine Marines na naghatid umano sila ng mali-maletang pera sa mga prominenteng opisyal ng gobyerno kabilang na kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Senador Vicente Tito Soto III, Senador Erwin Tolpo at mamamayang Liberal Party Representative Laila De Lima, dating ACT Teacher Party List Representative Franz Castro at iba pa. Base sa joint affidavit ng 18 dating mga sundalo na nagpakilalang mga tauhan at bagman ni dating Akubicol Party List Representative Elizalde Co, nag-deliver sila ng bilon-bilong pisong kickback mula sa flood control project na nakasilid sa mga maleta kung saan kada maleta nagdalaman umano ng humigit kumulang sa 48 million pesos. Sa Senate hearing sa flood control mess, isiniwalat ng isa sa ex-marines na si Johnny Buduan na noong 2022 naghatid siya ng 5 maleta sa Ilocos Norte na nakalaan umano sa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa testigo, may mga maleta ring inihatid na noong panahon ng kampanya taong 2022 na tinanggap umano ni Representative Zandro Marcos habang si Zalde Co ang kumuha ng litrato. Idinindi ng mga testigo na hinatiran na si Senador Vicente Soto III ng 1 milyong piso o 5 malaking maleta ng pera sa isang gusali sa Baclaran, Paranaque noong 2024 bago ang eleksyon campaign period. Kinumpirma rin ng testigong si Bernard Gumban na 2 beses siyang nakapag-deliver sa bahay ni Senador Erwin Tulfo. Unay maliit na at katamtaman na maleta na may laman na 20 to 50 million pesos at ang pangalaway 6 na iba't ibang laki ng maleta. Kabilang din sila sa mga opisyal sa listahan ng mga pinagdeliberan na madalas umanong nakakamit si Zalde Co. Batay sa isiniwalat ng pagdinig ni na Representative Franz Castro at dating Representative Laila De Lima at dating Representative Raul Manuel, kasama rin sa listahan sina dating Senador Antonio Trillanes IV at ang paring si Father Flabby Villanueva. Ilan pa sa mga mambabatas na pinadalhan umano ng mali-maletang pera ay sina Representative Terry Ridon, Representative Jerville Luistro, former Representative Arlene Brosars, Representative Benny Abante, Representative Zia Alonto Adyong, Representative Jose Alvarez, former Representative Asa Barbers, Representative Joel Chua, former Representative Dan Fernandez, Representative Janet Garin at former Representative Stila Kimbo. Ang naturang mga aligasyon ay itinanggi naman ng ilang mga nabanggit na mga pangalan ng mga opisyal ng gobyerno. Alas 7:40 ng oras, samantala sa pinakahuling balita,

official lang idineklara ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na formal nang nagsisimula ang tag-ulan sa bansa. Ayon sa State Weather Bureau, batay ito sa kanilang obserbasyon ng paulit-ulit na pag-ulan sa nakalipas na limang araw kaugnay ng Southwest Monsoon o Habagat na nakaapekto na sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa PAGASA, ang pattern ng pag-ulan ay malinaw na indikasyon ng papasok na ang rainy season. Gayunman, nagpalaala ang ahensya na posible pa rin tinatawag na monsoon breaks o pansamantalang paghina ng ulan na maaaring tumagal ng ilang araw o linggo. Nagbabala din ang PAGASA sa kabila ng mga tag-ulan, maaari pa rin maranasan ng mas pinakamas malakas na ulan dulot ng habagat, lalo na sa Luzon at Visayas dahil sa posibleng epekto ng El Nino phenomenon. Sa balita naman sa ibayong dagat,

Naabot naman sa 21 katao ang nasawi, samantalang 12 o kabilang dito ang 12 mga dayuhan matapos ang pagsiklab ng isang sunog sa hotel sa Melvia Dangar, South Delhi sa India. Ayon sa mga otoridad, isa sa pinakamalaking insidente ang sunog sa kabisera ng India mula pa 2022. Nabatid na nagsimula ang sunog bago alas 9 ng umaga sa apat na palapag ng gusali. Hinila naman ng mga otoridad na nagsimula ang apoy sa isang restaurant na matatagpuan na sa ground floor ng gusali. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, ilan katao ang napilitang tumalon na mula sa mga bintana at gusali upang makaligtas.

Samantala, sa balitang pang-ekonomiya naman, naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng mga bagong gabay para sa pamimili ng mga school supplies sa school year 2026-2027 para matulungan ang mga magulang at mga mamimili. Kung makumpara ang presyo habang naghahanda naman para sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo 8. Batay sa nilabas na guidelines ng DTI, inilabas nito ang SRP para sa mga materyales o gamit pang eskwela ng mga estudyante. Ayon sa DTI, ang gabay ay inilabas upang matulungan ang publiko na makapamili ng abot-kayang school supplies habang tinitiyak naman ang kalidad at tamang level ng naturang mga produkto.

Sa balita sa larangan naman ng sports, kumanada si point guard Jalen Bronson ng 30 points at kumulikta si center Karl Anthony Towns ng 18 points at 12 rebounds para maiposte ang 105-95 na pagkapanalo laban sa San Antonio Spurs sa Game 1 ng NBA Finals. Nagdagdag din si OG Anunoby ng 17 points para sa 12 o para sa 12th sunod na panalo ng Kicks sa playoff games.

0: Binurana nga New York ang isang 14-point second half of the PSET sa San Antonio para sa 1-0 lead sa naturang serye. Ang dalawang free throws ni Win Banyama naman sa huling 2 minutes and 16 seconds ng fourth quarter ang nagbigay sa San Antonio ng 95-94 na abante bago kumulekta ng three-point shot si Bronson para sa 97-95 na bintahe ng New York. Nakatagda naman ang kanilang Game 2 bukas. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Biyernes a 5 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental at sa 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Erwin Madhay at June Villasoto, maging si Renzo Malinog. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang umaga.
1: Ang Radyo Mo, 105.7 Joy FM.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, kasweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Kabalo na ko sa inyong mustong basabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
1: Imperial Appliance Plaza. Appliances ba ang hanap nyo? Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Imperial Appliance Plaza.
4: Joy FM. Buntag na Joy. Buntag na Joy. Joy.

Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services.